0: na nka yo marang mi an dio do banze arban jarang al kie nya so horre ka na lan ki kien kutan tari kawa wala lan ani kawa yani ina ma koron so nga ka gal kanjura ngal sel ele un na ma yena
1: awel bangi an di dog la kien marang wala lan yin waye a zene ji ko eni wanne jana gujana dingut irinya jila sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jeddes ke indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal gwan sindien juze ka ka duin jalle azidik o is an nan en na kerba ne bidin jalle azidik o is ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka vine den juru len jorti idina ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bungi ne rimen ne fayla ki ngari si ka ki dan wore ko kanzi ne ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el nan alan si jeza du den jale tengin aske base duzi jorti
0: ya le sei
1: na ya mungi ne ngal do le kezi ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi koron yare baka dog dogal kini si koron yigere ngen ne ki surnga le sheja ides kimba alen duon tobun kirnas ingwa ka alzi kwen jingo wa diga wizana na au abale ne diele wafi jamba jang amin wafi ga jambu wu ngo sunga ke ne lombalba ile to bira di to bira si nyangaba tani ji alifik raba ka indogolo kulkani in shaksi azis inan kain duwa to bira lan si jangasi pinginas hatta ka ingwa na zadu bang bulon nas ingwa alzi ingwa niu alzi kakira ina azi ken gararata diga wizke ka leesi kuruwa nga sanga aba hata jondi inga shiwa ya dogan ke bale fikira oto kwe de nama enes alon kwe si je sara abas den juru raki bengana yon kwa la kwe lba nama yon kwa lwe lalang undi kangi idi ne ya wala haja ayu jingwa nga bulomba wala kenga bangan sabba wala kwe ni winden sabba egal kakalas kaba tusu yun eno yari nima sando na walwe
0: lale se dogna ini ngeren dog yani mungkin jura dungo dik ningel nama si kwa lengkemi nga yen baruka inkemi alki kur nga jari nama silia aba fais jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkindere
1: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolen e diya
0: kan na kana ma wa san kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duiti yalan duwen ko e da su ko yin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta ni wul tengen aja ba nus inkwa ka otto wel alan o na tare inna ana in si alan duin in sin ni ani ji elele alan yanjwa ka ngala yanjwa
1: ibara di jar ji di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan za ba kayin wu ngam in kayin wu ngam toran den dile in rne ngasi ale yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal giska min wo wa toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: anjundi ba
1: yalla ki kayin ba min du kayin abanga opuna kayin wo nga yen intengezias ke bidine indai kazibazi lo nyalin kulu indai bullinga laiba wala yen gela kamme bazatu
0: e lala sei
1: kangi idine indai bullinga mana yen askal ngaba e kimaran kwa kilal dien kien bullinga gane yen kalnga a duage ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nya alam ko zibitin ne zimbena alja altare alja idine duo to tagariam biaba maranga ba elones den borukain nama simberen alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukurwe
0: kurwe lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuam borwele kurwe ni simbe ajja na dem boru kurwe ni tafsi dogala lila kuam borwele berel na mustakbal kwel ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustakbal
0: kweli
1: na guta kweli din sursi indalanja alansi in ya din sursi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
0: kilo zgirse na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mbay la jawl jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security age siya ba indu wado gal wa marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ri elaye longal al dem boru ditini fiyenge na tagar ditini fiyenge na to yin kwasi staga fegelingi yelle adele taga sin fago wa kidon ato
1: karazo ba ele jikizu ko nan sabba yan kalu zimaran
0: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo nan sabba fin yiti
1: yella jarne zo ato adinje ne dan burgi jang abon raske mo wala to ko ngeli ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi bazuran age ta tin da dos kemba maran ko agi dalgal kelen na dan sursi tirgen ko en yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago ne njam dinyang ko tarbe te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru jidari do jabo wu nga dan buru tare ko dan studio illa kaw kamu ngeli na ma in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam ne sare suglo ko amuren kam aba ngasi ko bu na artabu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo buna abagal basalan gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yiti
0: sey
1: tem na jene na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Alinki lisingang yani nyokya inan kan kien gani si inkari dia ki sense yani dole ke ni kong dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet na ma
0: rabat bet na o na ma dog yani tarai kan tarai ko alan kan ko na kasal duk kay
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: giro gelan wala njamba
1: njamba na si ile dual je orite yi bala le ene en kwal ko le sanki wi na sungani mine
0: ni
1: ene zin forrenga ke fa illo len kialin kamin kidinga kamin bal ko sukuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran san jayin koran bar duwa san jinjalon din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mejit si Allah selba una den karakan maran bam mitilin eskalde alan ding iyan ko sukuro janne san yoro kuruni ke nan otton sogle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal iri dan boru feyal kwadin ake dogolan suriya ka gile balel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki ba ille ki telefona alan di yan ko eskuroni ke annan giya jayin ba asan de suri siker
1: e di be zaina sin de mapa in kaminga kikin ayin is na den to le na lin alin kor geri yani hata wo anki ndarin aka in baran ka te bil amma hele zaza zaman abis zaman di jurde ne le gem yan an wo baka an alle du
0: la la jani amas joyin
1: ne wo anka in ba
0: la la
1: nasi hali an wo an tarin aka yin bayar da ma fali ba amma ga na kan ne ko ne ga ji da motori jaral ni ba ju ju wana na zel
0: la la ele si ji gal kin wanga nja wa udin na ji ki ke do gola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir fo ba to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o ta ga sin jurto ba ki si en se ide ji na ma aba ye de njuru aja ba ji kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dir was kurtu no buli no kento banga o wari yena ko yingi la la ba jani do yimbara saldoro ga nyi mo
1: aba elona aba to jani ba sare ro bang wari ko agi sense ki agol ba ina lombal e ko la lengi singwal ki wuto ngal korro ngage kul ay do ba den nuy lengi lowase maran ki ko la lang kurro kani gi sense ki wajanga na wuto ngel ki diele e jenge ki ay sa songe nana makwela lan hulule kitkari lan kikin urre ngalen ko
0: jojale
1: nakin ko jojangale kuro nakin uto ngal awol ki duobu duo elengi bita garanga baba egen nana daldin ko ga ina kawe kido buskuro kangalanga kido ke ko amba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ko daldin ko al duobu duo ritfi aran si sare si zati nazan denjan nyinti fa illole no kurro kan ni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asi ditinin wala duobi duones kurro ken ne densi erigene densi mawhiba ken lomvini ala ngene lozi sunga futoti ne ken runyo na apen ina lomba delin ina tariel kide ingirsing lagi maran uto mo sunga gayin na lombi asi diere gisi inni alanji diere ke kirejeng namaz dog dayen sawo kelkam ne kayinganes dayen berata bunka asai
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosieng nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaogel al yei asa joengi keingi kaeng ung adenyangale.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyati ni kuengal bago donga giani songa kwa kital bago nari memba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani songa natani jainga e bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al e jidok jenne jago bara Mastur dogi donga ani nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga e nan si jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gi anni ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyatinin ko engi donga kaniki sense ko kidal ki on ko na ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya nanama do ko lalan kangi ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kanga ne kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasi esijue alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongong kwa si
2: kelma sanga
1: iriula wala kelma nga sa uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko en na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utu lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kang ene le se mi ji asa dinyi an ko si ki duo kering e an ko e gare nan ja ji ele duong e an ko e ba songa futto jagila nan de le ni to le ja nan jaw ngina di nu le ja asa sa to le domi ele de gile man indala do di nu le korol le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: koron ja awle ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilu ne yeji ko edinyi bembe ne duo ani ilu ye kasene ko ni kuden kusingi gare nan ay san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi selji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi erey na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngunas ken uto nga si test sen jaw an gal de in juli ngin erey na mas dok den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba ji duong
2: alang koy azwa ba jwa alang ba bas den ane kaire njan mas sin jwa al inan na inan
1: jya na ki jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kel maso so atara ngeriti na ma hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinkile don iyan ko gare ne nja na ma jidora jawi na man dog ding iyan ko e alin kami ngaro was iyan ko ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to le esi ba ajundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina in risi na fe ba kala onus en ko yake o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as beren ba ga kwa dia ke ne shawren ko ba
2: a kamin aba
1: na mani je na zge ha kwa dia ya ne al se asa ka alun kwa dia ke mun ginne ne ye je ne ile ton dilon hon le ya alun ko yi wasu so godi ga jan wer yang ne ile ton jan ba al ha ta le ana so
2: kwa ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se palje mi pe yen ko ko en so la do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tudle inna nga fi bena fi bana ogol asa marang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwa deg o iskay na ke ke tudle ya ne ba badira lan ji yesus jawmine ke allan ko ker geldi wala naski ker gare nanja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kale fingiti kaba ene min ya jirsingon den nyukki jirsingon nyukki namas ka ngamin ji min degile allan ko sa ji yoba ji jua san jiki sense kikil ma joyle na jua san ke timme mba na na lomba jua san ker jo aw na gaida ba yene en kamin ayane zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nanka eri ana gisu tu les emba na denungi le tu lei maranka al inguel kain jay ngale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korongindel mungi ne sinya orundi o kas bele ko anas tulle ema namash kula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna ne nan kawin yesa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: yani ambon din din jensi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanwe sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yisifia ele sino perraba na haddu
1: namul bum na bundi
2: ele ide jajjan skela tenge nga si yawliti kala uto nga jelo di alna koy fi na gisi jamela skela wala fingiti ne kuy jumel ne ele kay ne sitane ne skwasi tas le kariti ne simbe jegit asi alna ko pelan so nga jamela min kidi na di ne na fi ba ide ele jon dal bongo di alna koy sino sin jwa al ilon jiro galan innan jaw indi gisa jijo kasina jamala sai asu juldungo indala aba kele tengaba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyanko tengenga kae binno aba korronga ke an kawi duno sursi wat ignen tarata nan duonko intemeni anan duonko intemeni nas duwa ira
1: kilon ninan muaje kan godia kene muaje zikeli kai
2: aiwa
1: ya gam dele harriben kindene na ku yo basen kinje nga cheka
2: azeni
1: na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dualo kaman dual inden dule bare nga me abad uzbu kullu kulling inden dio di sources check jaw na jelu
2: aiwa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga
2: kage
1: e di nje mani worge na koronga singe bol do di embe kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na memberin na me induzi jan
2: aiwa
1: inama induzi jan no bonu surnga zi bolun sare ker dog na ma en na ilang irrimo
2: aiwa
1: ja dog ker dog na ma en na ina khalas ila defteral tokenga na ma
2: surnga na ma ona isna ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kur su jara na jana haddui lianama joto ngwalan ja na ma jwalan non dan jar pe no ma nyet ginya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dai wore dele ani nginde ne ki gore lan wore in lole nguro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on wajana ge kangi ye waje la bal du mba on kharan za batala ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan worin yi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere se
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se anilon duonde kwende menal abon kaminga do ba se
2: se
1: si ba jwa idina aba se aba se se abawa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dine al turu do alba ki bele kire maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkame ya insani kwede duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadui
2: yani kisense yani abaji duodin ton se jwelingi in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana ding iyan kun sab koronga jolwengi no yota san jawli kuifu tanyum ka in kami aba illo na joan ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na mojana rut tinjua marang ini sami balong tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lombala al koro jam la ba jona in derem bas na mai jai ngana mai jua
1: balang
2: gal jua jaban ko
1: dang ban ma galen ngwa gal ile sigal kan ngwa na ni ngwa ile jalwa wadi ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: rombia kala skujum
1: na mafingi ne ngwa yegel kala la la nsi jor bubu ya jaba au
2: bubu ya
1: ba na ke la juri na mukuri
2: ya sokas je ina we njo ji soka jungel ki yenge na jersi
1: ya
2: ko mungi nan do te wile
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala te zel ki kami ki senze ka jibe je long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duwo ko el den jenke na wori duidi Aribi insan ngo serial to nga keba
2: akeba ke sense
1: Aribi serial ke lakin ka in olun kwasi erbetina jundi erbesi kwasi songa kelel erbesi kwasi songa kelel ina na do waring al beleki ana kwa iyan kwantasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ngo se ajegile nin ding a ki juru ati lombinden sabaka ngi lombe
2: kwa
1: lomvi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa hata bay mo si dokwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kaya mas jiba jaba indala
2: ela ba katiya na jana dok bay long a julo ina julo
1: na jaba indala ng fa ina ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa in wuda ilo tulala ba kaya dulding kwa kang hata lomvi ako elba
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
2: karkang ni sama karkang ni o yani alan yani tengeng ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rije ina dan warelen alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surungan den erin kisense numadok lolen alang sunwa kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden domberelin kwa yani ki kain surunga kinaza kan duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo ki kul surisi muhtaja kan donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarangan ko nga ayeri aldin surle ke bas den tarike kazali ki alkan leddal dire kan na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zinina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel lalan dok sunwa ki sabur kin derin fa kisense area ke ba jain sunwa iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yani du e senjen ki tuli abaji jang si abaji yani du jangi ki sense wan ki simmi e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shavaga jaw ki sense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kulmana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asrisimba
1: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa atari ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribi ari bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ne fiane ina lo ba lumfin den janyi ina si sinyi kadu sa bangere ndo bangalu alkini uto age tiri donne kin si gundia ana ke gindeni wala
2: la la la se dimbere se songa udina yani gidu awo kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na asjarringa ba wala kidin goru jana ina lombal ane joyngi mawlore forsa joyngela ini mungkin nang songa do jawngela ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafun na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai mawlo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani do barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela den ela selfie al mulu ini yekeken kurwa lay banasel kangi na dai mulu ele bele se fakiran piano mankela tengen aleja al namanye na dal din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur sekerin jawi kangi na dai mulu imbele si

0: in tilla al kan nkulu ko nya tin gwen al del dile kan in uwasa al kulu ay duiti
1: in uye kisense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong nama dori kisi jekil nas juri jamal di ke ya mash ala yin jwa mashallah nin den juri jamal kidin kilma diyo nama nyam nyaret ni nasang kanga nas anga era doba korong ina duiti nama delji asi songang songang ere deling kwa dulding kwa inkingina eri bas ela jamaili al den bara leke mungkin nan den den bara ngile jamaili mara den kilma bayla di selo
0: yalla indo
1: ki jalun sa zenin al kayan abon boru in kaminya eri ajja asonga ajja anan simwa ba nama kilma pis ami
0: alba
1: diol ba pis ami na nan simwa lay na ja na kilma pis ami ba
0: yani zenin
1: na ki kilma gina ke ba
0: aban nungiro nama jan nama sani ndiye jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lom bisis ki bismi ngi na kamma na yen ngiye ki kanjiro ma to ani ngami do faida
1: an nan kert kele ling izya la do ta pa sa kame ba
0: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zi ko
1: in nun se ta ka pesa la ngamba
0: e gina vila nzini ejeje ba gina min dio ke fa in lena hal fikra ka wel ngiwa kilman den gana dio a jiki jurnyu ala gaskim
1: e lala sey
0: kangi idi neji kelma din dio ke na lon venes londin kelma zi dio na di kelman den gondoron di noge fo jaba joya joten wasen kelma zi yi rasan janes a enjoy ngeral sunga e kadu ngi ti ngazen ye zigi barkaming ki sense tol manaji jan dinele manjana ko jojanja
1: nan ko jojale jeng wala dok yani an juroba na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kelelele jaga nama enjoy yaret atini marado kininin si jurul ya abanan doing pikiran si eri itile ana maradele na jenga al eleson abdal
0: fa filan ko ga indo yani mungi nanin al duo kene yeki ken utonga e ken izifine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba fa ki ala fikira warre minan ga mush warre yani barun ko nyet minan ka aji duo den surisi lo ilele bona yani kwalen karaja ne ken gilazi vianzi ye den surisi ta winje
1: na kama elal ululi
0: ululi mush ulul jundi mungkin ngisi ngilal al kwasi jaren mungkin nesin utama sunga gising angil marang zeninal medil kan abang kami ka ba angin kan abang medil lagi la bekil musunga zimi alin kami alba asa uruladi na kamal na
1: kamal na duiti
0: na kamal na duiti fa ki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mu kingel si jaw al duel ki lomvin dora man ne ne lombal ki del dinja ngota ha ke ni ne
1: dial
0: na ki lomvin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duo kerin naja kil masi mo indel no
1: se dimbele
0: ore sabi sabi hatta din lon ko ede ke ayan niu ke al mim na duo insan ila jana na je ja ki aduwa ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ina ki aldimbar idina na dembam silom fitabura taw kan si akal dibo mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
1: ilele songa iri ja
0: yesi abaziki kelman dio dimbar zidwa jelene kelma gisi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
1: ilele songa pelega
0: marang alzi dimbar lege nungi lay bele lay dali lay almim ayeri mungkin duwa zene sin jeyo ba ka aldin ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalin
1: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack dem fiya ala njagil jidin kilma ay ni londen ere aba jidin kilma le duonga ratulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarringa sabakela wala kilman den aninga sabakela yani min nin karin jegil day molo yani kwasi jarringa ini mungkin nan jarri apa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foiri kinna mo songa takati ni san ji duo eri si jarringa na le dimbaran yere bele jitte yemi
0: ma muskele le do galji alji ajwaba e abazi din jeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zeni na jie jomi
1: basi
0: e lon vivas lon dimbaran yere ngi kas are yang marang ki kang in kalung zeni na albu mbere nka sial al in pile ang marang amin fal uro

0: alin bayile kan yai la kulwe ba marallon vi logi la wala logi
1: logi
0: a imbele na muki gola san ko kulin nan kan ga duwani kide mbara lote kan ba sore ni egel wala logwa wala kele samba
1: ala ba ke mara gi duo ker kele gi sel law
0: ma egel indigi ne korong yela in loleng na muki do kwel a jurunga alan ilozi sunga te ka kisensi ami gidi ni lom vileja din kilman din jan kullom vizi yani a kin jayen ban tulle ja lom finden tabun sare den tabun na sin jayen tulle ali mara abas geyin a na joela lan e kikira jayen to ya kwa jan na geyin ala in jami in duone kasi aluba in duone kasi kela ambala makila irsingo tur umra ila duo ban kena doeti jino zeyin ala bamle jere jino zeyin ba in u kisen se hasil zinaki
1: ke gal ke dan woro le kene jeil lekin
0: na kene jeil hatta din ko gal gal boru ke mu kene nin duo kene slon fiesi de reile stak di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
1: yele se jondi duo ringa man nama ani jaya ne masalan abar re dingi na din bara se jani nas alla fo li no kuyo songa na songa ta na jilla re digle ajal do ba inga le masinya men kam ma do re si wele la ka wala ka
0: jaw ni jaw ni na jaw ti ni jazan ba baraka re li ala ba baraka
1: baraka le duo re
0: duo le ni idi ne suru si lom fi min warna le fi
1: ay ay ne ela go si ya yo ka ta ngal wala in si ka yo ay sa ela ka re li la ka re li ju ka ta ngal se tar ngam wayang na gina ma ela re si ti ta tagalolo asin jaba namas buldung abas gal buldung re illa duo digin so kire asaji otto in si jaba maran kan juro nga doga felinti abe
0: da ni ngel no ba jang idi gen
1: ni ngel no namas juldung ya no mes tarra en no ngwa ndu se reita sang odo gabo ngana odo ka ayo
0: ngel ka besinga min no jang ni jawling e odo filan o mugin ila duo ala vigin no ngi gen ko o zain sing reito doga ke ba
1: namas gal
0: video on jundi ba
1: e gal namas molo gal namas ki dora ker
0: ko ki dora ke ba
1: marandok in usida njoro le ina karti ba e kik yamanki in real aw alang ouno onde la du elelin amma badar elele son korngende a inde kan mesene mo rekwa
0: hada din basalangi modilele do ko zonwa do ginan mugina ninji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine we el duo sholatan basala shol amin jeyilana el duo den derri den den bulelen ki la basala ndala rimo
1: ingel ba janer ele bulisi giden war
0: ne den war janem jamin injal ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun war kwa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi gizi bari
1: dingina
0: e aldin dioke ila ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
1: kinin
0: den diwon enni ala ngako wani surunga si e ko jojan kaw ne surunga si botaran du kellel ne surunga si uto nga sunga inan kaw kina yeni kidien kirsin oto ki sense una e kin uto nga len kuro a abaka ngi bara hadiya na smitil kaldo zeine kin kwa fatan e kayan azim midil sunga salde kangin eske yan azim midil ne kin jayinga ki kayin kerker ge total duo vata alji eria ya annaje ile hijisi kurugi ini
1: e
0: nengis jumel nengis embera ngai se joage lo korang alji kien anja
1: alji ke ja
0: alankaro ona ki duin dora hawile nga alankaro inan iri o ya kaman e il real ji ja ne kien iri jo ye gizi al gizuma yengis
1: ben ye gizi yiz nyenti ala yele le son eri ya
0: o jang yani ines benen bagi al gi kem benagi le kuljani lo ye engis benagi kem mofta yani le bu el harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na le den dawinzi ines benen baye ji ayani ki ki dora yele ides benen ba a ji masalan kin kanzi al juzuni ninin jiti yi ta fasile na benen
1: lara
0: illolin kin mo ko lasan kin kwasi medirin galde yisi kin masa sun si mo indirin alji irigio al den bara irinya ilezin silon al den irinjo kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yisi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enne nasin benen jazi en na long na ken son go askia bol den ayere askia ba nyinti si nasin benen egal kan gi jisi kurani na tin son go ayere angin kurani angi irigio maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki da yan warren kwa kakaw din bara
1: zi bara ni juro le en karti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne in juro le ne karti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele fago alan dain borusi ere ja nanin dain orresi ere ja mara kibe en kam in duoko to in asay ayeke erudu ti albaden source ni ma ele ne king as
0: kero du ya e midin zin gere
1: e
0: ato adin ilon dimba res kuro ya ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaal dan bur dio kore nen gene in gwalan ona kila forre euran kala singan si nang na zilanga no nungamwa jike mu shar ga zaban walas bum
1: kain si
0: amu jar yella iloleng
1: la nan na ye orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi kwasi
0: na iri jegi kiti na iri jegi
1: kasi
0: kasi na iri jegi ko kila haddi intile in sika in ne yal iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajio ila duo kera bo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
1: na ma ke na ma yesi tenga jani ma des dem mutabo man na ma jiru duo
0: na ma jiru duo jang fa en kamnga longa dingan al awan kamnga duo ren surzi ki bodi en ni na ma fini tin jebiti imba yen na da
1: ngore
0: sunwa genes ka alun da ngore le kin iri kenge
1: mara na masore si
0: yendo dien giti na masore nga di duo ker si en zenya jejo amana mufta ile duo ker garib asi ye janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
1: la la se zeni na en kama dinga baye daro am aba nino am daro ala nga yame ba na zei masalan yani al abon aboru in kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe si na mangal illona asay bano jurnyona diwi ja to ambas kem barayam yani ji aba din diw diw inna ma din din oreng wala din garib asay si julni anan ni luy ne songa ge anan na luy yal ko elinyela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wi ngola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra bandi
0: le zo aba bo
1: ke aba isra
0: fa ki sense borre wa bezilong as songo kirsingo na ki utonga songa te kitinge algidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tinani idina yesongo songa medic na elaba na toile le dok songa ru songa ka fa no ma welengi tinani na ding e nazara oreling na jijuela tanya zigitolanga kurwa yani na sokote buganga ilongala aika hata kaim forrenga atingilo ni ji udon tulenga ka jil inel undul a tulelan je woni jidije e jawo
1: e lala tarasi barabat asayne tini nan jamal jani na kibora na barafotay na worro kwa karo songa gi donga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga so wa ingis amin asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insikala waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan erija kibaragara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumona ari to lefi yidi yesi ide kurwa jioba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyingi kwel dingar tum nyima nga jirso neskin ko la fere de kin ko la fere ta ja ya kin abay lono ron jap kya jiro dingar tum nyima jirso neskin ko la nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene ko awne isbang na duoto irtin wala duoto bara 17 na mataga arabab inse ka ngis emi dingbara se partel ala jundi bela dorale ha wilen jana jutumo dingbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mes kain dogolan sabagis irsin dok duobi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñu asan kain tenge asikelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jirsin na bado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi okel jam kin ise ona din joru deja aba din ko son ngare sin kwasu son nga jilel hi pogas kawa na doga kirsin ba filanin ko kwasu son nga jilel ela zakai na ringi nan ko tiar risin kwasu malumata tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle son nga gisajja nga kain dolan sa bayani ka alunu dogola suki kan nas ullaka ki kanna kun dibaran dolo kunyungul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudi ne imbere itting dan orrele kal odutta chwish fi maran kwa balle ka ortaba yani in leso nga balle ba kay ndo wala se ona itim fursa kanni ne yendo kersinga anan jingo ne kiwul badil abaya bele ingo na ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sunjual au nalya aba dengin jago nama awi ya au nalya as alomba juro le saymana o yingi karo dile apa ang mara utonga kula salom mauri naka insani ko yang au na deng arra arang nama ile awi ken tenga kingle kain dokola su songa gasren ko na wazitya ke gafalay na isle dok kayang abonga ki kayang amonga abo duo ke na kede yan kwe na tines ke imbaran ki dien tong dio ba una ki en korrongas du ba witi inen dog ersingo gundina annang tinin den no si yani tele tin de gi ke la si bon kidin amo kidin abo ki en korrong do ba wi niski tulimba ola no surse a hemba na unas gabala bain kayang amonga kanas bain ba ki en kuonang ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jiele nge zemi mba jie si keli jaw eren si jemi alji ba iye si bagi jaw nang iye si yane abo ding iyan kwe ke gafala kwa ene lomba ayle ye jisi keli fia lala insi ja ele alam kwe jisi ele son nga kwe nes gafala kwa na jirup amo abo ding duon ki gafala kwa ene jaba ay duen duwe amangi ay susonga yu kwe ene mangi anifi nas gabara belen ko to dengir bata santa wong lala to mun joyi ngoro joro ele diele en si jalon o kit al bagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan an kin dola to le burnyo kin na ma koy un se nga gena way san ago wala koy ngosi nga nay anni o no lo to putta nin koy bir singo na o na yani dai ba mal ko alan ele ya san ki amonga kilmangale erina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la annana ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annanguo nga si ne jua sanunyane bantuga jeren ak anay kal jenna nunjabun ha kisen se le siki incoming al bagi maranki amonga si na kelma kirsel na jato amola njene jam horin tabun ker annan giray fi ana jam giray fi ala njene kerna belerisingo bakiting maran hawilen kana min kayen tongale kain dogola si siya adabi kani anang kwanta bunya nga alang bele si terrorizing alang arina kalikaria kilmaske ba sandeng bele sa julug ba indok naman takatin ya sangki orren diyo kay na hawi lang ka na dayang orre si kutumo na kayang amonga juringa nyo mga birso kabinga si kurogi ani asi biro kuru imbay na kwa kirnga iri kenge al kemboru nga su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na da imboru kutumo asay ke boray na barase do se asami na tawas al dela otto tinya meling ini esan kuy un senga ago wala esan kuy wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalay na kungi gis baso karo del dim kyan karo se diere iwiti na biru su duile biwiti duwa ke bal barale so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyang teri duwa su nyi babas da iwi anu sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi ta bunje asai ki bara na bara fotai
0: bara fotai bara hadiya oto ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi tarri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa abasilom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titolele asai

aingo ko imber ngana nama in imbelal kana den kirjing in kwakilal ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila dirogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awuna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dok duloy na erbet ko dele jingri alandire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana ma kwa in kiwi aton den ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti won dirro ana udan jitti o gelal buli nan kwa koinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin nyettinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azayin kalung attondenti le alkwa kan nalom vizis kiwi nan dwara tele kela azayin imbalong erbek diriga lang omba erbek tu lul na lul na tobe to na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange kalisturin bingi ne lom vizafi wana kwa ni adem fiani kaldana ayikis kwe marran ezik amen alom vizik bagi ba na lom visi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundi ba yidi na soko songande e den domborile irimem fya ki alken irimole ka ina irimule irim azundi ba wazak alang nui vay na azundi ba no nui vay na namang amin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri egen diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulus kwazi nyetti terikawe baru ngokilalena kenge nas kwazi terikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kere kawle nama wezin ingwa wa kwakilale lomfinge ton war kwakilale kila ay kiyonkuro lorik akaneba kiyonkuro ayna kawba ala aze en kuro king ala dele kanal marang inkawe lomfide domborendio kere na aso al lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kuro ilale e ngwaling e ine kiken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana e ora ngale jundi ba ilazi ken kuo zi wena adem via na mene kila kayen berenga war kwa kila kion kuro lo kere askele ba kion kuro nyeti ndibas dombore lekele kion kuro nyeti ndibas ine ara lekele izale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiyada kurroke alan yanzu kurroke ini alan ayi uro dirro kele da kenin adan kandol irina kurro akayin ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa dora kiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay nang ya kay nan dogo abon kay nang anay kay kwa anay kul kay nyetti ndiki no ki nyet kikiyo ay nga kinsongan dia da kay to ya na kwa diwonga sabi ngo ki nyetti ndiki na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifi ana zengwa na al tin dion tin tana alan dele de bebela asoge de membara fates amin ka inening airina maningis belang ken kariwa wa

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi sage awa jaski
1: Manse kusya kenge ba
0: Eje yendeling
1: Ah ki longa le kendeli yen sawat
0: Lare ka kirage
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe biya si burri ngay
1: Ah kira kawa kan na Nyar Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiro akira kewa ye Eh Eita munjeng
0: Kaba yang watu asa danso ge
1: I na yo todo la danso ge
0: Egen
1: Egen so kai
0: wa Yegi de yiti no
1: Yiti ege sia
0: Ay ya kai jina ba la an telefone ya ni ya na dilom bodi la re
1: Ki en telefone ki na na ba banna bergiti bergiti ki gasi la dinga do gis urringa as kalumba
0: La la dilom bodi la ni ya rim men jaw
1: Eh
0: Ara ngai ziye da ni na tabu ga ngam ya la ba
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lo dinga ba LNS bar ngan yo kari
0: Eh
1: as kawul ba ile el rim men kaza ta ba is urringa do
0: Eh lalo ko sage ba
1: Eh
0: Pedinga din sini wase nga na zuwa
1: Eh
0: Arangi zgizi ani pi
1: La ko sage ba tabunje
0: Ay na ma wala lang wa da burgule ko ling indere
1: Eh
0: Na ko nas kabir si ugwa na ma la ni tong go war ba bintong
1: Oh le ya mingu war ba bintong ngani to
0: Eh arangi la dai gudi la ka bongo entong
1: Kala tabungi corona kaljen na ko
0: Eh
1: Ah kala si juro na ma ko ma
0: Eh
1: na gal burgule ka go
0: Ay ko isi
1: Eh jal na ko
0: Yang ko
1: Eh Aji burgu
2: oya
1: naji aja dal nyakai
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kiram ya
2: ka kiram dawam
1: aba ka kiram daw jan moy
2: ka kiram dawam ka bagal
0: yana soro
2: kangal ba bogo rengol lingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa kinan enan kiri
1: ata ja mi di ngiri
2: ngi na maransa kinan enan kiri na bat silo ga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan sitin jano
2: asan kin yarta de tabo ino ma
1: la kin yarta ka sa ay kira tinni ja ci wene iri jalan ken ka lu pete pete
2: hi egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: hi ga raga
2: kan se ro ka ge li
1: hi ga raga yarta la ka sa jirgo
2: kan bat ke li apie ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: eh
1: Na
0: tarai la la ba duo abey du dine din pupu
1: Na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo ngadi an dola de ngoba na kan na itin sepi Allah kalde
1: e gana kikan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai sogi wuon to ngiye
2: mhm
1: e gana ma koy la la ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gana nasgal mosot ka gana wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do sa ke mang na dis dog age ba do bangu ni bat na mi ngon to ngin jwa mang ke na bat kul sin do gonde ke la bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas dog de le leng ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka gudin gen so ka gen kwazi bat un tap bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange so bu man kuro
1: eh
0: ba yiti ba wo yiti
2: e do asal mbai ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengel
1: ka tengel kana ngwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya sang urre ya kera si kulto
1: ka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
0: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
2: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
0: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
2: ngwa ngwa
0: ngwa
2: ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa
1: Yeki yebi balba ku inter nga kine sele.
2: Egen na gi a go dalba ka.
1: Egen
2: na kan gi kana ke liye.
1: E sei.
0: Asa ga ba nga me gel ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salo.
1: Egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga uru na koronga uru. A na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba bela len bumong.
2: E bat batara si mang.
1: E la ke borai bago.
2: E kine ki kana ke la mang.
1: E
2: ine wo ke ren ke na ndogi de ide meram tolla ke mang. E na ke la ite gel kangal dan sogi. E la ki wo ndong en den al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na namu dire ken na namaket ete aso wu bonko enden de laye
0: eh
2: ramu war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa din balala
0: ay kunyiri temenze kan jo to tusiani jaba
3: o sian do so appointment
1: egel jabi sikiriga de ki otto ko kulgel
3: tis ayo tin kel kirin hello
0: ay kingena to ne ne na gutwal keren ke no gutwali ya burgu ke gutwal dolfa
3: eh
0: nan kan dog nakela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba ka kiriang
0: a
3: ka kiriang inji
0: ka kira jamba
3: e na magal i trick gil
1: eh
3: e na magal ila ski ila long ay
0: na so le
1: dobi kusya ke ba
0: ay na mas le long gwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: dobi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu.

0: برونا سمين الكبار كي برا فتا
1: برونا سمين الكبار كي برا فتا
0: بيبي بينا سمين الكبار كي برا فتا
1: بيبي بينا سمين الكبار كي برا فتا
0: أسوي كي برا ما
2: أسوي إيه لي لي برا فتا عايز ترازي
0: أتفهم
3: دوم سيسالي سوا
0: كفاية كفاية ناس كوي إيه هو قال الدواء جاكو اللي يكير لي
3: كي برا فتا أي
2: نجا لولون ولا
0: إيه كيل
2: نلو أنا كل يوم بلون دي
0: أي لا كان كيل to aiba
2: hey
3: ya suang ra te
2: so ilegal keri
0: al yesu keri
2: hey
0: ai lil elaje te
2: ye yesu keri de lo na ma khalas
3: ai tan longo la
0: ba fot tan longo la
3: de di kul jegila
2: asoy
3: asoy
2: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna al awwal granes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal erre
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namadeng sangal
3: sangal dille na den
2: ay osle na den ay osle
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: ki her rhetoric basing sikil ni e namamang na namabat yena unse na pagwal dombre na bat
2: e
0: konas
2: era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ele ali ali inga me is among pending era
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina a papa yelan kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa deni in lompi alyina hirai na ingalomba alu ko belet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa say ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba
3: pie na kau
2: say ala
3: kien asa kirimu na say ala yo
4: eh aka domoro bele ka kire
3: kire
4: yan asa kien kirgin
3: eh
4: na ilona kaula na diko ngere kau ngi
3: eh
4: man ba pie na kau kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na kusenga ka kike nga skrigo bo pie kwa ka ngelo
3: re pie kwa
2: na ine
4: yi ine ni mo poke
2: do bal mbelenye al indigal al kagilaye
3: eh
2: al kelka me dembere na al kagile ki kan gun
3: eh
2: na al ko rangizin kwa ye
3: dengi
2: inna adengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngagena ko rezin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na ko la sang kwa ger ngasi kwa
4: ki al kelkami
3: nan kagila ken tulen al dan sur le pia nan kagila ken belen al domboren dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera vezin jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kam
2: ki nana ma sai ne nan al kandu nam kanas worre kwasi kam
3: inne ngalang inne kelkami asan jin kan nan
4: lolo den ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sizat ba
4: den ratu lejara
2: asan jin kan Zene jina kano kiko kula ina kana gerde mazu kia domo akwaka
3: Badba
4: Egel
2: Ya ngine ken domo akwaka la tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
4: ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: eh kido na menen kan asa kiwi al yahrai
2: nangal kire
3: nan kelka minen kagila
4: nan
3: asan kai orre kwasi kwa
4: al orre kwal kwari akina kelaka meba
3: alan kelka me
4: wala akagila ba
3: eh
2: Idi na ye ngi re.
4: Den jigi la longa lan kikel da dombur ci kawli.
3: Be
4: ken wu wes tulen kagil.
3: Badba. Idi na ye den belay.
4: Na ardenga.
3: Ye na den belay ne dona.
4: Maramba
3: mo ja kwadi akay dombur ci do ka kagil ba ay long.
2: Maramba ire.
4: Na ken wu ro gay ba.
3: Na ye gel na nunjumi na sa jolma den du kay.
2: Na ba en jama sa jowli ba.
3: Sa jowli ba al jogi pisi. Na domba ina sa asa asa dogan den nyoke za.
2: Maram dio
4: yezi. Ina dogan so simwe. Ina ru
2: magi. Ina duri wo yezi.
3: Ni maram wo ina
2: na ndira na ko. Ya tola. Ndu zikala yani jalusai.
3: Pimje.
2: Mugi naning naning wodike ki gavale ya diembogi. Na wodike. namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri endok nyoke. Nama yang kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa tor korkian. Dan nungja awal balang am kiri zelit ting. Orang dua sah uli tiba.
3: Inama tarre.
2: Inama. Inama ye zat enang. Alas lagi kan ada yang kiri semua.
4: Ya ni kasih wasil lagi. Tol lebih alilong dah kiri sama enam bor. Marang kasih wasil long. In asan saman dulu sa simoi doko nyoke le sa simoi kika
2: ah doko nyoke ka umitili ak
4: in e ka kan zero al mitili deskaldi
3: na sole so le gay
4: le maranye argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na maden taray kan idin na erbedesi juru juru uru le skilo uri na junde pellet ala ngondombore se peli na galse longa lompi ndombore
4: mara
3: na jawre la nden dio jegil na njamme ngal jiti jikal jegil
2: na ayi ji waye jiti
3: na ina me na kwambele ngakel am
2: na den wore gombe lo na ji burgoza bele kino kala ngwa na den bele na silanzo
4: a ko nje na wo mo ngwedo se bele ke
0: edu edu ke ma mara nyala doga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na muzika e ala ngwa kamya ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonese di timbalines ami
3: ele duo imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditi na mesin jajon boden simi
4: den simi
3: Asa ki pelle den simu ajalumba na mesin kwasa joli ba ndutu lia sa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin biasa ele digi si joli
3: eh ele si joli
2: si
4: sa joli ba
2: kanye nya na di samaze ki duger ludun
0: e
2: samaze ki banya ludun na mesin kwasa ba ele banya si jamaze sa sa simu e mara in samaze abazami abazouli
4: alamas diemoy
2: bi alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat kas yela ngiyela
2: bele si jamaabe ya kangisi ngwa sa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko ban jumana jamaali na men kwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngil ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara ngal ban nuyi jana jegi la ko zamaali
0: ne impanga gel kasa na men illa fa yela
4: ya kadwa zulor wo mo ngwe do sibeleke
3: eh
4: lole
3: Ji ma jiran bayin na mako yan kan ma alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani herray era yani hella yani lan ye kwas udon songa paliti marang ide na marang juminzi abas jeudi mana juang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeudi resi
0: dua kesire
5: ya aywa resi jeudi nama ila hai resi ya resi bam nama ila ini naya ya kuasi as aku elba asam kuah
4: ila sekal sama musical
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: nak kik kembali aduh kiri kering kaya dok baik kiri kering
4: kaya dok kalau luar ikhaya ini yes asal ba tol lalai nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al engwa abah ilong aja kiki kien kiring dihile nak kik kanila lo dikole kani kik alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songay
4: niki ngame nga sakil lom fi kirgi nakanena kay ngota dilla kaw naga lodi nga lom fi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abal duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kayro azalumba na nyame la la ele ritulle ala ba al jitti ngayda
0: jika na jijegile la
3: jika ngay lom majaram bay
4: ay gilaba
3: firge yida ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawona sila kari. Iding na lompin kurosongage ken kekire ngazi duwa na ngayto piyasa nje ngoto yeng. Yang ngazi do siye ila duwa la piye nga piye na angulna sin denan wedi. Hila dok. Lompin kwezi namaz ingwa al herrangang herrei dinele na manjado akira. Hila dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin kwe yalay.
2: Nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol akela ne kingol basi mberanga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando basi dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel dega ba egel
2: na kiwel
4: dogel kan kwela la kingol
2: na la good valley udongan senga aye mberanga dombore kwale bo na udongan senga
3: inike inike
4: kiwel gel sangi galonye alye duol dombore denke na igis imbereng abo berazun udongan senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kerke na mansi kwasi de le gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri ti inwe lole
3: ye kan do gine bele nke
4: mara tu rigos kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kliana juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: Dintaske
3: denki duo ngai asak insikal nga digle abas ji yengin kalnga yengalin sikal nga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga jawre enama den jiti
2: Egan na guvale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duo ne jisi katija kan duo enes kadija ne singwa alba enzi aba ilelejo alba jitingale jawe
0: tegal na jimeram to lay lola de do krin kawnge illalongal indon dem bele so sey wala duo tengal yegi ene kenge
2: makanye induo ye den surisi enzi in illolia ina jingel be asang ingwa e tori gal alkan yani bele te bugwala so sey wala keri kwangal akhir kerin yela so sey yenza sa namas juro akul ilal kerin yela namas imbereng inal yene ske kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala son orde kwate kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik unduna kor inetaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele sekel jamna killa dombare la jeriti ba kay ine karal
4: kase do basi loñi kase do basi loñi il lole al yeng kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarlay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyen ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba ya intogi wala namas jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kaba na toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage
3: toge
4: toga iba ye nema ensi na kangare na is kangare le anama ke na smarting se ke na skanya na skongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le na kigila do mbere ba togi
3: ye ye adi dogi ne la ngilong ye aba ilon na kinga do mo akwa ge do mo akwa isi lam bele sei wala do mo ndo togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo do mborenga ki do mborenga min ali do mborenga al kile
4: ki do mborenga
3: adi do mborenga is kile la ye
4: do mborenga is kingal kul sur sur tok leke
3: e al do mborenga is kile la ye is la bele so ase al kilo mbim bereng wala togin
0: na isin bere inni so ase ye
4: na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ki kin kwang ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ka kinar won ken dombora kina ele ki basan kay na toxic sekel ne kindi asene nyet rigir giti tola di karala yo
2: anka dimbel gelam
4: jayla
3: ka
4: na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herale kirni enali herray asaba jirgi wo kain dentas le na ken kewa don pin kwen kewa missing yasu ali yengene nkiyo ngasi teye pia na isin kan kusenga jinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele so nwa jamari
3: aba herale kain bakilon pin
4: Baskin kirgi
2: mbele alji jwa yani songa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole yanga ma du ba yengana warin ngilale ngwal alal dirwo jile yanga dirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina ma zinjigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlo azake mba
3: ine tabun juana kwa aba herale kai asaba jirgungo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgungo kai
3: nansile kiwong jirgungo kai
2: ne ne ngwa ki
3: ki
2: aldere kan
3: nansin jirgungo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: ngalba
3: kergel ngazam
2: ouja
3: in nema dem pergey a na inela ngasan kuldi an karga marra wela langi ingo
2: ko izneding sending o zandilenge la den kari wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan Nasien kirging na kaungu dena rubanga ko.
2: Ouja.
4: Kipie ko kan kisen sen.
2: LSPA LSA.
4: Marang embele bele puy.
3: A puy inama gis ay palidi.
4: Bele puy.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na eleriel kaduru kerial ko khanzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun teyen di jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na ora si abajel na kisuru juro. Boko ro foydi na ling.
4: Na peta via.
0: Na peta na yinyawre.
3: Den surginya na teng ana duo al ine kenene pidi illo na kadru an njalo
2: ba fingi
3: dinas uring
4: ilana mayene mel pie kwaka
3: ilana pedu inama den tarai nama ingo kala ingo bas
4: inyela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jalla bata teyaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro lerna mas kaulina tane kaungi
3: Na
4: jitina bo. Na tindilele ka ngi.
3: E gal. E nama pier.
4: Na nyarta anja min ka ngi tani.
3: E bi ma jaram bay na ka yungo gi.
4: E.
3: Imbeleng lo piale ray. Al her ray. Imbele ka kirei lo pien herra.
4: E.
3: Kasmin. Ngayenge nama keringi la dombore ale ko dombore jolle. Nen kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
4: wona apa
3: ye nes r inneki al buruka ina saraka imbe
4: ile iraje beleng kan r iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la rasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dualfia
3: Domi
4: ila errana ma dengi
3: Domi ina na masan orre ko taras kiwe a azayen dombore sike ngana kuliye bana kidiem bagin si amin dombore si al bouli ne bagil ayla kidiya ba na malon pembele jawli na jegil na dense
4: di ina ma dain kilma kayin kilma ngage ne dien joyngi dain sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dain tala al kayin bar ngage al ko masuliye kriya dain sabba orren sabba
3: del style
4: eh
3: na dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kan malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon
4: lo
3: kayila yeilompi yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lompi herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
4: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen sikila kayen si belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
4: lo di kole la jo
3: asoi pellet di kole la jo
4: asoi
3: den di kole la lomba
2: good valley ga wala langizwa in wasia pa ina woki ngazini
4: diroy
2: nang diroy dok finafsi woki zeni na gutfale kwa marang kwa kin hasi halian nan yete yaleke na yani ila roba zia ben belala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran yen kwa yalke jiden tabu
4: yen
2: tabu ben jalne na gola sagari
3: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di du lo te yele je nama in gwal ele duon jain zo ngata reza tu aye te yele la
3: atele e
2: ele duon zo tarai e ele duon jain zo tarai ele duo ri gala ele bana sa lomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
0: na ali her rang her ya san gi gerong ki sense aba in era te de ngadi ka bai ni di dio in era en de ngso ringer wala ringer that's
3: it
0: mare lombi inas ke bal erdi kenas gete
3: no ketias ke be
4: yesi yesi
2: ke ketias ke na ma ila ngungi in jain aljin wal jail le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena du ile kere lakin maran du ile ala ko gul
3: be li alam buru kal do nakala wa sa alu gul
2: be gen
0: na kala ko pie ko yenge
3: inzi belanga sa alu ba
2: egel ne ne jide le gen
3: mi
2: I'm going to go to the house. Nerdi kene juni ne ki kuonjeli
3: ki borai
2: yal ki kuonjeli wona me ene jundi ne jigi dora insenjani
3: ki borai
4: leila
3: la tola nenen jwa leila la ka wala skumel bawla leila
2: nala kumzin idina leila si kawari la debu
3: e jum ge jatol
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming di jan wo ken domo sine jelo alen ki kundul ne di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kindo mangale jel erayang wo jundi ke sat ding eralene yon ko ninalie domboren dioke kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawliyal al domboren dioke ne inay bal kikirsimo ini dio idine ding ini ne sunwa se al domboren dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin Asog is coming, the keyboard is coming. I didn't need you dying one day for your room. Woki quell and lang dying borun quasi in a dying warren quasi tayen in quen ginet yellow. Alan jato, kim malukutele quinkle. I king quana and a din quen quana as a jagging akeva is among a.

0: tare da kai ga kangal jam kwa dan barnamij oran uruwan jare na ine na ma dan gimwen belen ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan dan burusi kabe na hatta ore ya kerna za tar kilo fukan ga dido kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwela son pora sinye tingagel na di oran ake daga dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai jikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan surusi kai nga
1: e ki pora mai nan anan ka asan ki kain surunga se kalon alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote ya namali atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kiki basawi jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren teyeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagi ka iding aba juel aisen jisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na den surun songa tarai iding aba tarra aiba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka yaba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kan alan kwa surka na asan kain roga fugo kan asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka anaji tok kankona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi ka na kakire kara lia duot alkarrake ne low garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo ya ne masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si kopo a in kwel ala menan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azaezi uya ayese denga yo albay long inalaji se yo yiding na abajio lo kerle duose abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise eramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana gitiyang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke yetok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala sur askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur magaing bakawe idina yendonga toge aba kele beskir bilial nime kaldia neskara wakabe mara aba ki ke sense dok inze kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgungu duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na inak nama gal rose dembirnya jundi ka uwin jundi idin nas kuroke na kalikilma askeba alang kalikilma akabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimburu basen kobo
0: tulay me yaramay ndok nas indi loyde nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan gal jam kwadaim barnamij orren udu anjale nama yani tombolen dagzisi kelkan makayinga nagal do gingo kerre keri

0: tane do kinga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel gidi don ake na gitani nyama ngi duji zini yani ne makwai da langa sai lori tiri birtin wai da ai fa ai ai ya pa me za ta alkwa ta bungu
1: e illa jirsin otulle illa bes illon alkwa gen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firje na ski kelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala de le anyalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke jiti a maraka ile jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alye donga mara alanji janina nananana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi elabe selong alye aylong in badi jurule jegil ye imbalye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alye erikulo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jomene jire kiduru nas jela idi ne kulo na duo na ki ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljay illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jem bayla nyet aso kiki korunga na korunga se dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangaske bana son korunga ke balan ku yari himba dog in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki ngudo ngapi ji asan enjalun duo alkin sifi na man korung idi dog se kilma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yese dog alan in nelan jaso idi nan lompi ken dom brele dog nen kwa abu duo lalan kimbaw ala jundi balan baw ji yese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan anton kongi in nelan asan in nelan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngaba la nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban ki sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba ne ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne ngwa kat ina na abana ba dejang wala aba gal koyjang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madok de anna koy ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kayngi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kenina ke nyet nas kuro arrakai na si jurunga arrakai kusenga nan kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet ki donga tokken kenina ke iding na abagis ji duo kounge nang iuranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nang iuranga ji jurun iding ki au tokkang ala surunga si bagika na kain udonga tabunjol
0: tulay mayuram bain na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baduk la derisi ya taman purdunga kwa lwenji bele dere la sejani lakini dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye kiji air ni jia bajero ba jele ya mangi jisini ye ba jisi uru nama dinga le ong na kipura fatai kaya jam kwa na magal ine tiri karing na ase kerke inga na dok daing jirisunga in daim buru nisi tabung kare na kaisi na kirisi in daim buru alku akwira lang kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

indalan ji baden ara yaral indalan ad dewi jang badawi ra jang al udan ara yeringen ine duo asa den ara lomba ine man belen induo neska yiti alomba nan kiri uriti ye albert tulepia albadani nendalan siayo indalan bi jiduo sinasa jalomba ya pi ba den sursines pi lea ji nama so yuro ye na kengara nama kiri tulle kurul na impresi ali nan kese nda mutire ndio ini ndalan bakise ndalan bakise na ka wonga torik alken yin kemura ban yin ga kiyen to won kuro anan kwasi kariya kuritiya ba na batri en ko na kigira yen ota songa kawe niskiya kalumba sa alanka na dok abatulle en ko na kigira ota yen kawe niskiya kundie nusa geba maranki koto ngasa ngira ota si iriko de ete na yei na kwa kere na perakawe na kangi perakawe na kwa kiyumudu wazi kundye na suri mbele si kela kamibu alwa jijana ji poru njang nas duo si dimbara si nas bele joa yen dimbele si kela kamibu mama duo keringa si kela kame na ya duo wasa kalangawa deng diyo kake na ya di ngiri ka kwayang kapia das kangibu na mangila kwa keringa mbele kela kame na wa kwa kiyumbara ngambele nga kela kan nama elangi ne kwa kela nki wudo ngato ngodo yo ne kwal kien suru ngambela nga kel kame ne kien suru ngambela nga si ake peliba na indala mbaye ne yen kien wudo ngaka kirege na tabu kanya na dual kwa kanga si sabdi mp ne kwa kanga si na ken ala si ya piba yegal tabu ngenje ba pagat na le duo yezal mba mungkin den duo den dio erike na jiti ne kwa zampiana yezal na uda songwa kela dan songwa ini dan orele na kwa songwa ke naskar nga yengal kawe naskar nga al ri jiti kawe indalang na ki kwa kena kain na dia kawe nas uda songwa ini asi na liang akami apa marang ititi alidok aldi yira baja tore kwa baskar nga indalang beleng na uwe beleng ri abaja nas juda tore kwa albat asama dokkal nga na may lai naki incoming alan sursi karikulu kwa kana zikere ala kuruba an na dok alkan alan kaimudu asiki dan tabukau na kikwan akauba ilal kwangi ila seba tullen akongo balance tololen kagina den ara tullen karang ankaba ari kaula jibu duki njol na dukeringa jol

0: sorbe.
1: Ore kwa kwakul baila na aisibo mungo tina kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombo mungo na kusenga nkarabang indala nsike imilalang kwakul dombang na kusenga nkarabang na aibendeli nkisense donga gea nisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga dile fago ine na mada wela langisi nwa otonso gansiro wachaki barkaga melon fisi na kayinga na skaiti ine kibingang na mada kwela lang kayinga na kagil ati duo kendo gala si jurnyo tule runyo kensi minga wala gal kentu linga al dile fingitia kwa kul benna skering na benna rimengis ba na ferraba songa tagatini na do benna bago na gizbo akilal ki njuru ngale kayi ni na se kayi ne se ko ngam na dan sa wakel kam na mukinga na zdaim bera tabungo so yina ki borai na bara fatay.

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons gwenges jeng nanji dok do taras jang nanji dok lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neske kay mbelenga japon walgal tesiya kaangu elawun alye na gwengi ke alandin kel mapis en na kaangu elawun alye gwengin dorai nang yei na rumingin dorai

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba alkwe lalang utongo kelang kirsingo girmingo tuleng ken siminga ne ken udonga alieniski ko kulkalung kayge walagal ki ay dorai ilole na modo kwelan sunga kirsingo na kumong asang kalung girmingo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tulle ilole na may dogdonga ani sunga na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis buwa inna madok sunga tegatini bineki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba na masdog dan solisi kitire na dokagil ayye ay beleng.

kangi idinna oton den yonne e bindin ko alti ti jawli ti ko kuji gal den to bu wal gal den juro bu folo ni na adjo do gaske illolen ine na mudo golalen gisiwa ilal den juro folo ni mako lalen unto to lenga fiskawa ile juro len

0: ke baragis amin warrekwa a na barafatay na kisense do kwela lang e kagona dan sol si don kani a idin na yesi e mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warrekwa don jani na mus do ku a na dan aldila ku
1: e ke boray ana barafatay e da tolla e maraba bering e main karin yere na sinwal ki gafalay e idin na itin gi e jala maradok enna ago namay se kwa kul giskamu amin arens kangalan kul tarasban e kusya keba ba shogi se ilain sabba algi tim bawa mara ago ina korok na kagil to kayal deng inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina kiboray
0: e asoy a majiram bay musa ana janna jago kusya keba e werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti a janna jago jago na janga ba e dardini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo e ati ilong nesgi dogola janga na ki dora tulle jurnyo a sare dien tulling aldi jelung e ki ay dora jelung wala gal e duo alan si dogola si e lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indeling wala ba inan asil buliti jago
1: e ki boray da tolla dinji o in sa so matarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kayni na dokita asa dogola kayin bana dokwela lang lot le ka wulan tori diksi dogola kayni ingis long dogolan king sereta dakikea na doksi kel kama kitna kayna jingo ngalangi kingo lele idi na jingo in sa so domi ati elonas duo dogola jang wala nas janga warga na joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sogote bukwale yang iskakawa embele na mazilonga sa so matarasi idi na kidan jayin kul alkayin daldile duo bi dualke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpia nasang lompi dogola ini na dok daldisi sunga pia wala lang kirina daldin dio sunga kini nama ine ki jurnyo ina kirsing na mazilonga ki sense dogola jurnyo sa ilaiba sa sunga tarai kangu ina ka ndenga min kilo kwa kit kan nay kurnyol na dok se kalon kayin iyan na kayin abanga dayin iri ai tabin kin na kilo wali na kago kwa dinga ro kasa dogola kan ki sense kai masi al junyo tarai mar dogola se abaki dora tulle junyo na yensi junyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok ke din to yen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok ki kurnyol sogote bukwale matigisin za tulle en na dok kwa kuzisin za tulle kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dinya kin borunwa le nen jamal tuminga wala le nen taras tuminga ka ngungi sal idin na yin kin dogala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanne ati kin dien jenle ay sin kargite daldisi na dok ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogala njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sogote bukale zat kingi na kwa kulsiruk daldin di alkein basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal di anang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kiin dogala si idjurnyo na yena lia daldin di yo kwa kulsi di engiri kasben kindelinga na jirok sin kasben jay
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan tulle jirsingo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalon marang ina din ko jurnyo tulle zainina saka warin je janga banas mitilal do na yin wa aba jore san yin jalun ilo kuru tulle le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin jimel ya ilo kuru si basin kulu sok buso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jan na tulle jurnyo sare dien tulling ila dile la kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailong alang ki ay doray ila tulling lonvinse sabaje imelo la dinse sabaje ila jizikel masumo na jikwese tulle jurnyo wala injelun ki sense idin na ilonvinden forene ye ini alkagi tulling ulunyone otos kin tulling asilong manatu in tulling alonvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingislong dogola si abot tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangungina lompile undul idin na lompile tulle atinen tulle akyanga ba del disike ken karaban kulli ineng taras antewaba namanye na do ken asitewa al do insanakan na ye na deng sibaletewa wala deng jele alkai nama dogolan jurnyo alan dogola situle jurnyo ingizlong gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense do tule jurnyo dogola kinsi ban tule jurnyo na blok abas lompin dora siki se tule jano idin na domborenga dingale lompin den belele kan gis inkwa alka an kuru tule na ine dogal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alkem perenga bang inal gijwa kuru aba jurgona ken kwa simon aja wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya na simoga zin sare ban jangwe ile loring wala ile kuru le dognas ken kwa jundo san jam na do kwa sero basin jwa alken yikimbar ngasi al kuru kenas ken kwa sa simoga al benna ko kwa kul inamas immin giatte aba jan nakin dogala si tulle jurnyo ina lomba al delling jijang nas din simingal kwa kul alkayi ati mutamale yaljiki hambang nan si den simingalwa na dok jile rayay ati ilonguna dok borunga le nyet alkayi nan dok rayay indeli ati lompile lompi nong dok yenes kwa na dok gi wosi ina sin kwa dokala si al dora jile burnyo tulling ilale alkawel na alangi ka kelikawe na dok alang kwang utongasi akabe banaki ngawe wargalang kwang shunale akaritya ba alan dok kilage al biboyran tulege na alka welan tulege ine namaki sense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa ki sense kuru abasken kwa simoge dobi do kwela sanga inama silong ki sense al ile doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo ki sense bas kwa kul kasben kindela diele ina lombal ba delin ji al bajang wala iya wala al toyen kwa ban al delin bi ban nas kasben mindere inama abajegila inan dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalon ki sense nan long dogal kenyi dai mujtamale abajegila boru al kan kwa dinga ki en dogala si al iting dinadin al ki tulling kurnye ki sense elle kwa ba ki mere ba nga me pilan ken dogala si pilan dogala al sajonwa muaddabage wala asabagi kenyi sajonwa na marra pilan dogala ba tulle kurnyo ba nga me pilan ken dogala al baskerret ki bargan kor kindelinga dogala si tulle ala runba innamas in mina le infinity duo ila alken dogala stule ruño al iting lompin da ke kya na lompin ke utonga desilonga ine mara dok na makwela san dok kanu jurño lompin ne kial insana kan dok ilong itrik choye kida ine dok san katko asan kanu
0: na ine gal kan in belenye kin urtu don ayin ange jurño tole al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan ebe lon ji ki dogolan wala gal usura aliene tongin kwaban ne dien jirgi wato lei manatu ya kwesi al jundi ne kakirin den
1: aule
0: nangalin beren durnyo wato le al sido kafaliti ase duosi infaliti wala ase ile duosi imin al imbelen yes din sur le sejeya
1: badba
0: ila sejeyi al tie intimele de jira janna jawliti al apujan asanye den surisi in ukase sejeyi andu surle wala ye nes iwiti min kilo udon ala sejiyam
1: kiboray
0: yani abakwe ne zimasal na jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirginu an wa nadok asan sejeyi andu surle idi lalo asa ji uto ngake la jawaza seje jang na uto ngato lenga jaw wala ye idi si undul al si ji ese to le jirge
1: ke boray ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kenyi na kweti kwela san jaw le ji al ba wala iya jang na di kenyi na ye automatic le u kilal bi baw na de njuru le kritia ine lompi dok si faleti di nas iwiti kan wuni na uto ngadi kenyi naki minna kerini ilong na lompi na ini kila na jawle akwela ba jimi na jelu jindi yo ba kenyi na tabiye ndana dinja ile alkay na di kenyi na kwele alangi skawlia ine kal abang wala al iyang tong abaka tulle anni na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inamin ababio ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin dogala si bagibo ki han peket korle ala bobo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras testes ba na dok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalu na bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng ki sense yero bay ila sikari luna makila dora duite na di dok balu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yao ati lona ze subuke na subu loji onaji kadamata le taras sa soma puto jerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala lodi le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona jani wargal na dok belenga kila sigi ame alang lompi afi ini na iski ngala jemba utonga kina inenge na jingwe la jingi like na kila silu ye ide bas bau ba emberen duinga bola duinga asa soma tule kalo gaba apenga anamba kini ni anamba inenga inali yengawe
0: zee ni na alka nga bongo dogi na nkomingi na nkomingi al kwe wala gal yani reyal baki nko la kire
1: se ei wa reyal baki nko la kire ila bele se
0: ina si jam nga ba gilla no uto to lenga jaw idi na yokuliyom ke bang
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo ba low na mo fiti ne ro fi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama abalo gjegela di
0: jago
1: al zee kaba ang tong na sijara abu na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entebun sijara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ke luena ke kinse au yen do bay ngame aba apake nga kilo tinna shoy anika alamba dok inenka
0: apai bane
1: na ye min dokke nga kawe di
0: ide dokke nga ga ta mungkin ne ye gisilo ji ka jau
1: egal
0: na mayen ko aye do alampia
1: alampia na ki sense ken bay yenga na kawe na ide anan ginjo asan jawri bay ngame nga ji ka anjo aba lona ji
0: ti la ye ti ha idin na yal ti aslomba
1: badba
0: ji nga risi ka anjo fila magisi ngwa abanin tulle agnya ba jikanya
1: jikanya wa in le aye ngaba ititi ila ngal kayni nama nafsu tabi ila zika bal jiye nama lok abap kin lan masijara kabe min doke ana manin kiana kurnyu na kira kabe na sijara na utonga jitanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal dinga bola iya janto yendo nama nafsu ila zika na e ga nama do pie kawe le ana mas pie kwa koro le aye na ko ngama pilan ke ken do wala kul tongal ke albu kul pie en kawe bas
0: e pie ba do duo to kula tunga iri na ge se yani ji nukta do le le jirso de ne yan kwe tong na abo abaye en zike nya ngale fie gai albe kre uto utonga dokke ngi no ko de le bala ko rtia
1: si.
0: Zeinina ba jlono ki duo ki jaldo birsing na ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka tonga lamba
1: egal na ji tonga e jegil
0: zeina ila for real e ke nes ke lam
1: egal
0: mara tu e ba den juru len jawrti
1: egal ba mbereng ni
0: so kerna jumane jaldo bona ke ak rising
1: e wa
0: simbereng e kale nam via e lakino mo kinum uto dokke ngi yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji son fu tokeli apanga ge yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ayaw ko ne kirsinga maran udo ngal doke nga ge ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ile li son apa
1: se ne iti kanyena apa indeli egen
0: yani ile iti ile mungkin nanin den eri algal ile lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile alji nyami ile reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
1: se batba
0: mungkin nanin yesi uton kele len runyo wala den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarai
1: sunwanin tarai batba
0: kio to amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hadza pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajaw kawe marang kilal doke ngagene men kaminga ala longin tiaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na apindeling wala ba iti indala na madeloling
1: egal yeto aba jegila ki gafale kidin bagi aba jegila te ki al yena kwa kaminga al daldinga wala dinen kwa kulal kai alle no ma isge an no dikena iri nyana tumuo na no dikena nosi na no dikena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa namakau abadai telefon tulle ela wargal tirimbil tulle wala technology ale eritulle asan neta erukau nakin na al dawla filan eritulle fi hanal ineng eritulle na al filan eritulle fi namu udonga punga sikallu maradokki akinzi al dai lekin askiringal ba egal kina kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok illolen ka gwal kin kwa ke namu kwansi kallu
0: ji de la seyen inzam fugurana ke ba
1: ake ba
0: gwal belengal inzam fugurani kadibe silong ilabele tulle ala balan duu
1: de
0: kangi idin neki lomfin nungileng lomfina benen ba jaso ina benen ba indual asa erikian
1: egal na asa akin haba egal si
0: gideen tegun ko kulba arage
1: arage
0: baran kana ma wela lengin wa ile dual jinjel wa ze songo kene alfu guranay ba ye den ba ile itil la sikian
1: nas ap dar ti pia si
0: maran ji jalun se ile itis yalun jituna pa ja
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itis ya jalun
0: ba jalun zalan apa ja wala ban jami ile itina ka balan ba ina mi
1: wala lang am nas age marawa na ma kere mor na kina ma ile le kai ki sense ye dua ke bal fukrani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba ye ngwal bakul araban duin tebun
0: ne mbelen gel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas bisara jaw ye bay inni ye kan belen imbele siro kan dombar digle do kena belen na imbele sibere na imbelen gi asa itti jang na jalun sinas dorro jaw lanas dar jaw
0: kalbesun
1: alba sun marasa jang itti nas jalumba na duo kenas long nas bi kal dingle ti siro kal amun ne le duo si anni asa long nas kit na imbele de loy
0: e
1: gal kini asan jang
0: e gal na ne gi real si jang yena deng ne si ba ma zauri di banan oto in jwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ile jambu ku ku yom do
1: amnes ala la la ina nga jo
0: ila nga san injualan si ba
1: kibi sara sinja
0: kibi sara jo no menin
1: e se me ina malo ngel ngal dok dokola njurnyoy dokola si ga ki sense ki bi sara jurnyo ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba jiti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jote ngalan si doroja
0: e
1: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma konga tebun ya na ma njo asa agi e kala dogora do bay nenge apa min doke nga tulle ajuri nyoba le aba apa ki na ma ikese maraba doke nga tulle ajuri nyoba apa ki ki sense le bangin kelma si moy arana sare na basin jalo al ki sense tulle ajuri nyoba na sa sama tara se
0: ye dual to leru nyuwe wala galal to leru nyuwe kam fingi dina li aken ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati to leru nyuwe kam fingi dina sken ala si mbi ni ka to leru nyuwe na ati to leru nyuwe ba kam fingi dina ken ala si lo mimbi na kwa dia kin lo ile le ka gita na hatta den kise yani aba kuro mungi na winga ba
1: ai se kwa sunwa kin na ila ngawe na akenyi ti aba inna ma kise ense sa sunwa jiti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuing alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maralial apa ngana smay sembe agitina tulle kan se tabutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele nakat tulle urnyoba na kwa bay nale ngay wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelaning kwa inel long wala inel long ile namas tebutina starra yaranki kwankena arana sare kwa kanyinga liana maken alan iritaje kirne kase tulle abundi egene kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe ege liana masken alan den anijal babbi mambas na ki sense ba yee musmuske de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longe sense kasa lo an alandie wala mujtamandio na idobi duan bile ke ngala sese me alki borai na ala so ina isa so tole burnyo to al bagil kwa kul al badoyin kristina kitule egal na lia bas long
0: den egal ile jurnyu aye tole runyu masalan ile gwa aye tole runyu e adin itaga de songa gane tulen kurnyol hal yani dan woralin e kwa tasir sangay wala bang inen jurnyu eno ma kwa ngamma filanin gwal tule marang woralin tasir sangay
1: english long ki sense ki dan worale kainsi na kwote ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru lena na kilmangale tabinya ko tari askoba kwana men kama yal pilanin ko is bagil albat sa tonto ler yunyo lakin mara ina kama ba kala kuinsi
0: kalinin
1: urnyo
0: yani jige aske ba aske ba
1: jige tasir aske ba ba kwa gena na kirsin ya zainal bele al yena masalin kama ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ile namaje namasai
0: jige jalo zaila bele jirson den talal din
1: don hatta na kangile egel kan dok din don ake din talale ke ira namaki sense da en orre kwazi ki kuya sen kwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayinga kuli ne longa na ki arana sare bayena dokke nga kinal kundona na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeling orre na ye jayinga ba kuli nenge na man tini na le lompi el na ngwa kala sa hadwela ngwa kusi bau as agente ba derim banke marana maki kwela anansi anisi kairenka jayinga
0: asan
1: jayinga ndora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogala sialan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko balki kalenta kirsin wala ki kuyi kallu na mara asiras kayin den ani askam
0: zainina warelen filan abailon ta asir ge zainial duoto wala gal dogala duoto gin si jelu na jamailen ko kurnyol ina lomba algi juela sangi la duolen julu la ki marang inin hawilen ja galalan ke la dora balan juela zin jamin alfilan dola si bagil wala galal lolo didi ele jagil algi apajang nemi jijan na tabigen jana diere tabigen jana tuleja marang ki kawe ti ganna smitil kal dige na singa ban anin dogala ji hal ila goisi kilma dio yani kilmalan simoy wala nin kilmu fuye
1: ki boray
0: ji jana smitil gi duwa gerin jalla
1: ki boray abas ji min dem wule wala den togles kitule juwa nas jawle nas injo jurnyo ina la lombal ba ila duongi jurnyo yake ngase lombina ini kan lombin lombreleke nas ngwa dogola se alki dorat burnyo alkawel na ina lomba jurnyo ila al duingi wala pilan alkense runyo alang liaka onos ullu inye jullu ayba lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila duona ma lombin se de ngase tuleke lami na ki den ken dogola siki ila dora runyo ji ato aba joan kinse jurnyo na ila dole ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogola se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imbrunyo na ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurnyo nan nan sing enjoa injurnyo ila dua runyo ina la lomba li nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelenga lang inen na inen hen ila dual ki ila doranya na karo al wel kiro al kain ton alandok in kurnyo ne al ila duo kenzo runyo ine ko ele aba pa nga baslong ki sense ila duo wala doing ba wala doing yal gis in domon do ile fago wala wosi in ina la lomba ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyo he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara abasa jwaba imen dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfa ba wala ke jurun ko ranga sfa ba na ma ngwa ya ke jilo kwala ile duong si jegi la bas na ma jino jullo na gel na skin asin jama lan kilo ginenka
0: he
1: gal ile na ma diko
0: basi long e kur ke ndo de ingiri ngo inu kwa masalan utonga lan duo dimbarale kelma son dorga na e ba wala gal utonga tinti na sanga ka ba in brazil ul ko ni kirsungo na in kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilon na ri jegila na duong ina jijane ile duong den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya si suga tu gwalin matisin girgingo fi ya e yendo security
1: si batba
0: idi na li ke en jayanga ba mbereng alamba ki rabu duong ri jegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgali ba illo na mare ko lan ki sense ki ka ngun sunwa skering alki alwo re kwa kan ilalong alang eribe edisi e bizad zeninar foringa ngirving it zeninal ki asiken na kwa alben skering ko gul alben skering jurnyo to len ke siminga alse sunwa to len illo leng no modo ko la lang kaungina ingwa e jurnyungo rheina laiba ina lamba al duo bulong e hasi ina uto songa ke no urtu to ngel din ko za san jawliti ki den surse je ya sinke ne den surse e aining fototiel ne den surin den tulinga si long ne den ka kiringa si long illo leng al urtu to ngarim men ka huaiba din si kel ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngakai alang ngate apuwa si tihringya ilo algisya yungkwa al joingi ke wala galal jirgingo kakire ke alantas ki kwen wala gal alantas ki dogolang ila jirgingo namaye na sari yungasi kafi na sari yungasi tulle nga riyengi na yensi sari tulle nga uto ngo tulle nga swi na jundi na kwa kere nga yungkami nga filanin dogolal tulle ke ila nama dogolal lang yungwa kida yin wara lan bas in kan alan kwa ker ngai angul in filanin gwal inai ji ila la jaw alan gi sare kwa taw galdul wala ila njaw ngi slom vita wata yan dogola zi hata yem belin alan kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tani ine ne injam alan kwa inan angul kina ma kana mu wala yin wa kida yin wara lan in sisa son skan hata di dogola la ati juri ne jingi ti din surin ba injamin al oune ina ngiyangi ndu
1: alangi kwa kagila wa doni ati
0: uto nyetti ni kwe nemo welele ngiwa in eri alkigo nuileng kajial wore duin jang jelo tulile wala
1: kojo jang skit asoy ke borai ki sense jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokyanga banku manas jayin kai na banku manas apanga jirginwo kai yendo bang futo ke ayla jirginwo si namas tulile kirgingol in namas asonwa domi wala sasonwa dari ine namaki kwen alang enkwa dayin orrele jayngale alkai utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lanja ina jiya jo abati juri na tulle jingi wala ati guti na tulle ja wala ati ayyori na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayyori
1: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tulle askirenga ba ba idinka o anangi kwa kalwe kata ba yel na zai juri tulle ingi ba idinga ite aba orona ku imbal ngali yolan ko hinai ai di ate indwa juri so to leji na alsa so ane pia na ine na ku imbal ngali ritu so ate do skas so ngonga ang na ku imbal ngas ke imba do ba wa sin yenga si awle asa kang ate ka gut a na ka gutu le na na yinga ka yoba ile gutsi do ba unduna san awle al ka gutu le a na si yinga ritu sa na ma ine aba kela lompin ke ngute ngale aba kena lompin ke ngute ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga ang ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi dojegil na do el na jisi ane pe ana alangi do ngere to sujam ji allomping de ngani ina jaw
0: den
1: tulingi ji juri tule kal gingi mar idin ga gingi te ba alang jonas kwa ngere to sujam al ji inen jalo asa ji jay na yi nga sa kinba ate songwa ge ina lomba asan jawleti asa ka ang na biya sa bamba ate ilona de gutule ja wargalati do erinane ya inalomba rangel nasinjwa saka ayin na biya sa bamba

dovido intinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joinis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel naski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na joingi ke alandin kel mapis en na kaun elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai.

0: Barafa tay kise wurre ko na dog si dying sa wakil kami na mo do kong tina sang dying bira to bung kousingi bara jamal dong agi kani aljanna jago na dog bara abunani dog dong kani wala abdalanani dong agi kani bara safe kemrot bara safe asikir jinga bara tariu dog asikir jinga dong agi ani na bar nga kernga alkien ko na irinyenge kwa sunga kengi sene kien kona gis iri nyenge marangkungi gis baso na aso gis amin kisense kwa kital benna bago na gis remember na aluna kwa sunga ferrakawe na dok kwa kerenga siskenge benna bago gise alkikan na dok daing aldi ilikirsing otondeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abadwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asan di surzi injem egel otonde nyomile ele jurnyu walge kazi tulle elalge kazi kurnyol kaza kurro ang wala garal do surzi ngele gel kamana tu al dora arangana tubung anni in nama do gol nang bara musala ang hindok no min kurron janile ko kidal kindo le tulle kurnyol no do gol kidai yang su tulle kurnyol al kurro le janina kanyana sare kwa kindinga kiri kwa duki ndola si tulu kunyol na kindola si bale kae na kingalal yenga si tulu kunyol alangal si surunga ndien kikiri ngile sunga kalanga wala beilong albele hone kirsing jago
1: ki borai na borafatai doktani kainga dokuna ke kwa ilala si daim bera tabunga kwa wala daim girsingo inal kanyang kirsingo ingisi na unki sense giaba dokala si tulu jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebu kwang irina ji kwandio al jain kisense jalonti ina al ortotonga inengil utu abaspugon irikuol al karalonginti
0: lo
1: karalo na kwaba kalweela utu si marabe lona sterebe san kering wala dus kuol fugon den kering ala longinti ba inama ilona jain ji aba dogala si tulle jurnyo na dogala jain tulle ila ina jurnyo alang yeng tebu kwale ki sense wala jayinga tebu kwale kuros kenyi jigi kurro kanya na nyendok si kurro kenyi na jieng iri karra doite na ina lomba alba boru tok delingi na le boru nga boru le nyat doite na kiel kame ina te ji aba jekila te ki al kany boru nga kele al kalu al tuskele kany na kalu arana sare kwa ankieng belenga al undula al kirsinga al duwa pilan eripia wala al ila duwa pilan indeng usura kwe korona ri pelansi tewa wargalna tirimbil tule wala kimpia wargalat dombre tule rangana skwa gut kawe ila dombre kan burungu kulle dui egel na denja ing ilal ke wala ri tule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona ri tule na fia tirimbil le wala ki kamsa don tayara la na tewa kan dui na buru le dui ileri na kwa kwela
0: liana duto
1: egel duto ingai ba burukul malayin kinal kai dinen dia ku sikiwiti ana kel kamel ile duo ane pia ile na mena ngal den usura si kuroini den abanke den iana den usura ali yesi kurnyol na manye na gut insi pia na tes el na ile si pia na ile lo lempa na den usura si kuroini na den suri kuroini na den mutama si kuroini na den boru si kuroini kin kurro na mayena kwa kul si kas bengine na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na non pi dembala yebi wala inempia
0: kam mushkila yigen na ki dayen woreleng yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta jeti ngelunga ila kwe tulle kurnyul ba wala gal eri keno korongi ajiba lo mangasan dua tulle jelil anan sare ila le songo tulle marang aba jongane yigila dayen woreleng kwa wala gal kwa nyetin ko en dedile fuyinge kil mangale
1: sa songa
0: idine duo deng barasi wala gal dem barang kwesi wala gal ayin kan hata bay masa belalum duo ke balance ki utule manninge ba jiti ile jiti alji njamingal duo si janni dile la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense injingo sa sa tarasi ki kwa kit kan no kurnyo ki sense nang dokini ni sunga kegila ki kain kungi na skiwi sa sunga ina gijo abaime alze giran entonya baime kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile baymesi bang bari bawona nini giti tan walga nang tewa walga nang eri giti ane tia egal walga nang longa di ala ko en kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor kera amina gena way ka ngui sar kul man kin man giti egal nama kisi ense ka ngil ma gena giti ge na do di mbarasi eri tu le man nga zindele mba ka te ba egal na do mbara eri ko elan tu le pe ana tebunje ka ire ba kilma so dor indene egal badilalan kurwana sin waya kai ineri asa son tarase al jaw al ounas lompi kuroni ne kilo al gis anikaw alan tuleje enaji al ja inala lomba din suri al dayin inaja in al dina masa son tarase nama 14 di anidiga ngana skelame ke gavalai tusken de ndio tiktok le al kwa ke nakolwe inama burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na kwa dilang si bele ela na rising na embele kwa dilla ki mburwale ki ngilma sa son jittige aba diendio dori kenas erdik erenga na kwela ang eritulepia asa banyente ba alang tebunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba na majundi wargal digning en nas bauna na jun memba namas imba inal duyen kyanga na gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurunzi biyan ma bau maraki dai kayen burungale do ala kan garibwa urban kiyasa in kai aba zai dokuro na eritule kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egen na daimen kawe na skereli na kanana kalwe ineri hal tu leela yalangis kise ta bunje wala abaku mena kise yense indosis kerele kundula na ila usi kwa sunwa boruma kul kila egen boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kinan yene ani asi daimen pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru ma dole kin kin zi daimen kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru insi gis tabun kanya al ila ngi na ki atay ba jegi lana duwe na telefon pia warga nin do el na jumana arbi to le tewa warga tayara warga tirmbil ki warga turlungu gatar warga eri to le pia dawa warga kin kinal kul ka ngi abas iringa to le al bon nas belen kwasi ko al bas kereli marabi al kin kil masu jiti al botay ngal al ila ngi na botay antemun in gi sense na mas don ka te aba dayen orya ngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyona ska alo in na mai tinka dun suri ina wela lang irsin walang bar nga sade nga waki sense in itin juzu min le ali na kwa ngam ngal sakafa wala adat takalida ke bunya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa aba dai duwa iri kwa antu le pya kurukiti kuruas kanye te balan te bunje warga sin jittika nan ko ndi aba yake ba na mako nas ke kurta suruki na tin jitika in na yana sa suma jiti ki sense da ngai lerke na yana ila mun ko te ngalan tabun ko
0: ki se albaje jo aba bara musa ko ala kel kan dulingwe surunga zis kurta suruki ti ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala imbele ki kai wo na ki kai wo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyu to lengirsin no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin dulding ko dele jawla lahaddi ma wato ne kikan na kangi in jittin ko kulle wake banam ko e mayan leke mun ginan dai belen dia balakin marang basi tir jaru na man tabu
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke dalding do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jiting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding ko ye jititia ale na ki erbet kami na kwa fukan asitan kami aje na lompi in dombare ale ke in nama dobi duos long ale na kwa en kama ngal giti nga nama ye na jiting ilal kwa kulle kari nama ye na min torek dik lena skaba ile jitinzi marra nama kanwungi na jitin dailes kai na kwadin kai ni na jitin dile akeba kin kwa kangut kawe na ile jitin si karakawe
0: ki guditi
1: dora dawuzen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai ni mutamare walgal gutuleke jitin ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karonga jitin ile tulela bana dobe kwela jitipia bas don al tengeke ka ban walan injitisia tengela kasal mai ami na ran bas jige ana ga jonde balan kai injitisia na nan a do kalan bas kigiya na mai lot kai na ka jain ala ga umma batulle kin burun wal tumun wal na ki tengeya kan na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko yin ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ira na kwa kering kundi egal kundi good a kerengale kenge namaki kering sina ingaming good inal ba yei anang kiki hantu alba yei na se na inal ba yei na kenga situm na surunga si ina kingba kain wongal kain namang kain abang namang kia tel kela namang kain dogala alba napsu good sina kau na torik eritulle ala kaba ingudi adilo na tulle ki sense kangungal eritulle as undulba as kiring el malang ineng ane kana mate bungam futing lo ngade yanai kinga subili na ineng na tebu na do ki kwang kang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga la ge ba sa sa matur lege na abakele dai ndio ki se kinga se rogis kere le tulle na ma in ine tebu ngam futing ka sina silong al jundi na lo ngade yan ki kote yan alang reake na asang ring si kat kuna sa sanika
0: mungkin do ke kibriya rong nang kingu do aje bia
1: si egal kibriya kam ne tabum futin na liana kwa fukanga kibriya kam ya aliana do tabu futo jang erisi nyame ngasa jalo na as jalo ba egal
0: yela ina mo alter erine star ai egal oto ila al kidelo ile kangal kidel ka jurnu ngar sing oto do ninke na nasin dogala gene ki dora korru marawa ns duwe ngwa ki ndola ki asa digo iske ni ki an jurnu le bal maranga bang iri
1: ku ba di meren ki ke na ngwa ngani
0: je mungkin nan ki sim ba shaga la fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je ne in usi on ki den suri ne je gil na ma den korru ran ma wi ngani sin ku adu imbara illo le se jwa al so ngwa tarasi in uye la ji baram musa na ku asur ngazi kali gawe nan aridin da rela nan jelu no koron ila ki sin kwa
1: e ki sense english don ine kiro sa so majiti kan aliana ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing nama arike aliana kwa fuka suluk kaminga jikin tasrufata al jay wal galal joel alanki kwa ngay aliana ki ngame alang si bagi jang na alang si dale to le jang dale mangasa nga jamba na kilma dok jingalan to le kilma fuka sa nga jamba na dok al udonga kany dok ali ting sabur kwela ki nama kul ka gal kwa fuka ngama sulukiata kin suluka na tane nama erike din shakhsiya din gerre wala din shakli al jay mutaman dio alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamme ngoy na kelleles abay gije na jago ben kami alla bal ila na ila ngani ba egal inama du din shakji ato fagure na kwa gi kunani ngoy na ma egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na ma dok erike na dok adigi kwa kwela na ngizai ring musul kawya idara as jaimba fashil jang nan do kalu jang lo ngadi yang na shexi kalu kwa ngama ai inal kalu ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gaitule ta ka digire ngala ngai feba ala ngis tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mutamale namu kikin si as kaimba nama ila un ina do eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele ban jamin asa jalo
0: egal yala ina erin kares
1: egal nama yal jinjo abado do kala si tulla runyuma aba kele alang nesi e kania wala san belen tulle ngil pilan jikin do kala si indora al jurnu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnu walan inegi ku bi kep ka ku indora tulle wuri bi de ngora ala ba dikin bang ina belen malang ong na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu do kala ki na sa mo futo kay al ki borai na ingusi ba ni ka sa alu ni ba marra ingusi al jamaile alang onas ku
0: yalla ma su kwanin kay filan e dogala kay ngasa gyane ki jurnyo to lengir sing dogala kay ngata dikani ya dikya gene eri ko lalam fya ki kembar ngana nyana jasa madi bang ne den iya sin ne den ba sin gen to ngo di shawur en fya ka asa erdi gang nas ki ku injaro in ne nan kas in eri si kalang wonin kasi abay lo ne ken si apa ngin lal ba na ma jena fya abas ken apa ngin lal ba ba ile eri sin ma jasi marang kilal to la kurnye ba
1: aywa egal sin ko ba egal
0: ki gen alang zinal ka wa bal warin ustu do ngin jurnyu to la jundi nas kwe ki kembar ngang jirgin wo ki gen tongin kwan jirgin wo la ke na erigen kwe la lam fiya duo falling isas belum ba ma dig den tongis bel ma ni jirgin wo la ye ni jasi de nga joba jurnyu wal to la ba mungkin nan en duo fal kelami filani gwal nan fiya wal gal filanal kwe la ngin nan fiya wal filani kwe al kwe la nan fiya jial ba kelen ne sang tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong kikin dola bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sing mashakala iri jang na dola siki dorotul la jurmi ba na ajuel pagala sen duo kere en na jisin kwa kindola aljurmi ki dorotu leb kwa egal nasi worrelin kwa na mele kini dual eri lodi ngalji di ngwe kena fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma in
0: no jiti na ma louna ye fi na low yo ma balon eri pa ngala na singangil egal ki kangi zaman kwa
1: egal na egal den jiti
0: e mungin
1: egal ya kan nin kwe je pa na eri apa pa na mai fajen pa le ana ma ile sesa kiren jari story kimba ngai nengin gindo kala inen ke ala ma janna ni dimen ja
0: na ma janna ya re din
1: egal atene ngin bele kelami
0: gi badal da in egal kul kang ina gi duo insan go din sursi lo ile jawgoti munin jonat le tan ni dimlo jawgoti hal kiki gin ni dimon kagin iza ka kiyar wore kwa kan wal kai ne kar luita lana in bele oto ay ma min tori gi ni dimagin agin ye sa wal kai nis kin go azi kar luita
1: asoi ki borai kasing is long ni di makin asa kainga na ikaruluitia na ki kain sina karikulo ato aba jegi lal dayan boru derke ki dimbagi na baranga kuli mbagi al kaina skel kame aba jegi lal dayan boru derke ki dayale kan si swonga der na ki min torik dik ato ingis long al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri naski kumo na mara kila ayanga karikwa nyenge nyetting al kanga ititi lalangin derki dudu gin kurtena inkere ilaga ilasi galba jundi inna ma kul kangungi na ki tabungam futing erinang kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikereng le akalas abada ikele na engi na ma kai na surin dengi dani kono ma ngwa atisin kalungi nang tore dika atusin kalungi kila na ma yena ti kai
0: na ma kai na rimi
1: ege nas kai na riminga na ma sasuma ini ato na mayena ki ngasi juro ngale ges ani fi na juro ngale elinga na ni jundi na kalisur sunga enga nangis bagi sur sunga bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki ata bagi gena na nyuma na orre kwasi du nang riker si wala kisi bagi dik fi na bagi ni ay ba e kan bagi do kan se do koranga ke ani jiki bagi ja aba lo na jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi gis jigiti na tulle na fi ba ile risi bagi ya kai ba na ma maraki kain sina kin si bagi kaw nama gerang agena karim na tuminga na iridu ite na sasunga indelinga na koteng alang gerang akinsi kaungina na tule kande wala alang kafo na znagi senka na yankwa gerang akina sunga yana karimo egal alang bunya wala iridu ya sakimba iritu lea sakimba alang babunya torek dik nama kumana iritu lea diya sakimba in nama sasunga korongi ire na ki kainsi na ki sense kasi ba sindong al geri tisini wala tamanin filmi anas kain na utonga kini nisikaw egal nama real nice domong tule ka wulio ka taral inemba namaski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde an si sakirenka egal indar indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate alie na dai le fago ate sin kanwa nama ba ile anama mbaya ate sin kanwa egal ate sin kanwa ki nama yenge na nyet daga ato ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa so sunga bar nga dogal banna skel bam na bar nga al banna bawgidi sunga tagati ni lo si alam futo kay na asan kalun na asan ingiu ki sense ki al surin kan na dog ki se kwa kala sistawa kaldi al ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulle ken koranga ken tulinga na dog ki se na mo dogol lang ingwa atonden sogle alan si ko kul wori kala aba ilong nas din erijanga wala galti ko joji janas din baragwa ina lomba lamba hadir inang jaring na injo lolo ingina ngala anang ilo wele su gudleja na do ko awna ko kilale akamba asad duode embarasi awnas imbelen ila erisialan si fal belen nas den wujila belen bi balose ilal uto jiti ko anjiti hata din elki gana sigir singa duode en ko yake nas koronge asanjwa idin ne ki se ila se giye si jwa giye si rayanja en di su rayanja ne ngis lon fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erike nas nas genyo tude sabu bajija
1: si
0: ki se ki longa na ma sunwa go ila len ki diele futo karin anam zog dan sawo kelkam ne kayinga nas dan berata bungago
2: bibe nes kelbam kaintaringa twenging deringin forang radio le poranyading

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljanna jago nes do kin se nga en nan juana ungan se nga sunga gis jago ne sunga skiwi dile na dogi kilma simoge alji jela oto na tuske samar le jago ne donga jani ilole na modok kise kain bele oto aldi jurnyu tulle nga na kirsi nga doksi ker nga kela ne dio kingi la sabado ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai wore je ngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si uto nga sunga tulle nga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang di jitin zikarin karakawi na dok asang yin kalun jurnyu wato le kisi algi kin si iri jagiti na al dai wore si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajan na lon finto bun ki dora to le jere ne zin kwa alki borai idin nekin a ilonga ni na dol algi ka jisi ani de ji din dol in si al dai wore to le jangi na mangi na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albaniskel bam arang illolin sunwa buto karin jurnyo ina jwabal jolalan tori gele si yegil kin e wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwelan minna bam na jabun na jon munin tubun rengo asan usi sunwa kumong na alan kayin jurun wala sunwa ga alan kayin kilma wala sunwa na basi long 19 asa selma osandi kayinga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asan ay jwa so ko tubko an kin jay ngalan ay longa ne ki ay long alan ay galo dai ngorle
1: ki borai na borofatai da tolla ingis don ki sense ki alken na kirsimo dai ngorren na kirsimo bar nga kin nyetting al bang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi wana simwa ikariba ba so gisi ilan sabba idi ne kirok bayin kalon nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orresi kago ine dayin tuskele radio samarle tuske inalomba dayin in tuske kwa kulinyo orre kwangi alang bundu nas biwiti idi na ki karinsi kaya deldindi o tuske nga askamba baya inan na baden ka na kwela sang tuske nga siyanika in tuskele ingis nong alam puto berel kado ing domong alwe angis ago puto berel na bundu nas kelbam na dok bar nga kinasa kalunga ba lobe lo alka inga una bawar na di elefago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga ale tuske kena burung keng taringan rising nama dayin domong ate alia ina ki dengin kirisungo idin kirisungo ala dokolan deng jurnyungong dokola si au nas inkalung asang soka kaula kisense irin na ki karinsi kai nama dokola njurinyungo sa songa domi na bikwa kusi balong dokola si abaki dora tule burinyo asa tebungere toyen kwa si zaat kindelinga nansi mutama si zaat kindelinga nansi boru ilase aliyenka indi ele dok zaati mutama kule nandeldin diyo lea tebungere dok kul zaati ati lona dok boru ila kwe lalanki boru kere surunga kwa kawa dobang kwe ila jena pagwa diyen tong tule kurinyol boru wakin kule bi albang balu kwa mburunga edwitia na kien dokola kinal tule kurinyongol baye na doktari nga si inen tule kawe domo nga si inen tule kawe kilok na mokwe eldayeng orre alang isi mkwa dokola si alang una ki tule burinyo dokola si kelsi bam kien alke in dokola dule si tong dok ki gurguras bauba wala ki zalas bauba uto nga si alke inga ba kwe ti rigitipia una dakijering nama si njua inri tule alay ba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba wabu bele si uru as jawba dok dok una si bele si ki simo jamin kwe si asangye iwidide na barok long na barajang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kin kulal kay dok una ting dokolan dien karajaw asa dokola jang dole na dok kurinya porre ngaton algi ji kalu na ji kinse jaw tore dok yin do bankawa na madok ki dok dan do mo ina dok koyang skago ye ina lomba alle ani duobi duona ma kwela lan peyate sejara yate ki ila baki din baje marra dok na madok tinki bagi dokolan tebung aljang anan dok se kirin jaw nama mutama na doka sang kirin jaw kisense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki borai albongo na skelbami alki entini tina bas ba na ben na bago na skelbami na dok inalomba alba ato kara dok timbi tin kundu na dok kirse nkayeng aldinga kinsi ili na kikwela sang sokwa kaola na kinga mkutumungo na tebunko ke bora gisa min sunga namase tin kerle wala sokerle kaya asoi
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gwele langi ngwa wore ko da indi lombot alye whatsapp indi lombot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti al sibido ga balumba na biro sibalun ko kul radio samar al satellite le iri fago na namada ko la langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am na duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal in namadok ye na bade ramzi joel ni baye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor a in namadok wel aba joel lan jeri ki den to bu ngereng namaka ja namasabe alagal bija a ilolen ki se duo idal gi skuel ni alang gi skela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam namaskwa na dogis e kienko iribagi na buagi si duo ila ingis gwa wala gareme ingis gwa nisingwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dogal giskonga iribagiti kise iloki nga si sunga tegatini asanki kwa kuli nkalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lagi imaran duo biduo na dendonga irija giti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio summer sibas irija ni kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

indalan ji baden ara yara indalan ad dewi jang bedewi la jang al udan ara jeringen ine duo asa den ara lomba ine man belen induo neska yesi alomba nan kiri uriti ye albertu lepia albadai nendalan siayo indalan bi jiddu se na jalomba ya pi ba den su sines pi lea ji nama so yuro ye na ken ara nama kiri tulle kurul na imbresi alle nan kese nda mutirindio ene ndalan bakise ndalan bakise na ka wonga torik alken yin ke mura ban yin ka kiyen to wan koro anan kwasi kariya kuritiya ba na batrin ko na kigira yin ota somwa kawe niskiya kalumba sa alanka na dok abatulle ko na kigira ay ota yin kawe niskiya kundie nusa ke ba maranki ko to ngasan gira ota si iriko de ete na yei na kwakere na perakawe na kangi perakawe na kwakie mudunga zikundie na surin belesi kela kamibu albeji janna ji porunyan nas duosi dimbarasi nas belejo ayen dimbelesi kela kamibu mama du kering si kela kame ne du wasa kalnga ba den dio kake ne dingri ka koyan kapia das kang na mangira kwakeranga bela kela kame na kwakie mbanga belanga kelakan nama elangi ne kwa kelan ki mudon to mudu yo ne kwal ki en suru am belanga kelkame ne ki en suru am belanga si ake peliba na indala mbaye ne ye ki mu yo ka kirege na tum kanyana dual kwa kanasi sabdi mp ne kwa kanasi na ke ala si apiba ye gal tum ngje ba pagat ne la duo ye zalam ba mumkin den dio rike ne jittine kwa zam pe na ye zalam na uda songwa kela dan songwa ini dan orele na kwa songwa ke naskar nga yengal kawe naskar nga al ri jitika indalang na ki kwa ke nan kei na da ka ngwe na uda songwa ini asi na liang akami ab marang ititi ale dok e aldi yira ba ja tore kwa baskar nga indalang belen na uwe belen ri abaja na juda tore kwa alba asan ma dokal nga na me dai ni nakin kamin alan sursi kerikulu kwa kana zikira kuruba an na dok alkan alan kaimudu asigida ntubukau na kikwa akauba ilal kwangi ila seba tullen akongo balance tolorin kagina den atullen karang ankaba ri kaula jibu duki njaul na du keringa jaul

don kawla sigel na jalo na ngal kinge ngana ngiba din susi a din susi na lodi kode de biki wala kawla kinga yo ne ki ona de ratulle ngana ngi wota ndi dobi dual bakke aba ke won den de yundi ye bajuma na may lay ni ne ki akwel bana alan kwang kunte kan maranki kayni tubuma a kay mudo ngasi kaw na tullen kalu na dok dora be dora aba illa duri pia aldo a in duina jine se do dewu en bena jisi diwo pia dok kere a jirok bas injang tabun ni asa yeke do jiro banja tor no lole jago a yepa go na waji kinisi jiti jelu na la dunga se tulla jelu a na ma injo ko ngal jiti age ka ken sala welba marang alan kelasi a ali la du pia tulla ge yindaran ritoas jamba na lia ko kama ri a albadini albadinga wadongi albadongi ri albadini albadini na albadongi badongi dongi sina jabal dini na dini sina jabal dongi ne kine a bantulen karing na de ngara inkrang a in mitil age semana jual de yang al mitil apai itiarai ngis paleti kwa songwage na kwa sekurikulitia na layen askanga makai na kawe na mai layeni na kaiwuwa na abonwa emitilisi tulen si ake dola si kaminga ala nye kweden arara na tewunja ina kangis kaminga kaka au na dok yidu abatulen be rigidu kwa ne deere ye jilel na senyamini ina kangezami yidu den arara senjalum ye kangez beleng na badirri ginjew na azamin ba ke kangez beleng darang dok den arara njaram ba ina beleki mitil inda mitil ille ki unu den arara tulen karang niyalwa warayan kisungunen kwa kai uwo nga zaman yeng ki murong asi aliyengi kentu mungur kwa yeng

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ai bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dokna askai tiba. Ina zika imelalanda indonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Ton so gin nama doklom visi donga kani al kayingan is ina kibingan kaiti na manda imbara hadia al ela. Yara si sunga wangana ela balang gidonga ini nama doko ela lang bago kisensi. Sunga tegatini alam benda si ferraba na konga iri bagi na rim mengis baki njuru ngang kila. Na dok bara hadia si kani kisene donga ini idine dok si sogo udinga kena ela ba jago majiren darana di ngore kwa donga ini.
1: Tulay bara asese min tin tulde ni ngay da janelan dum orra kwase dongani jo ingi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayin ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bomungo no kwa kidena ko nga ya isu bonga arisa ngay la molo jano lobilo albayin ki lo karkalale na Asoy is aming namagal ko na kay gil erital kanande ng kersungo asoy.
0: Asoy majiran dada na dokore kwa si donga inanjani orre kwa kisense sunga tegatini alam bago idina dienjago kinga si sunga gismin. Nama dokwe loto alang ining kersungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw deng waja walagal ken utonga al kinga si rigeli ka ri ni maro ko lo to ala ngi ningir singo ni na sa kay ne sa ku nga bana mas den so kelkam na ma ken nas dang al di ku asoy
2: tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil facebook le babung naskien jaro ngasi bangar na orre kwasi na mera masi

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan jue ngi du jang au na din olong daile fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jaile ki dora tulle
1: asoy doksidain sawa kelka mine kayinga namaro kanni alam bara hadiya siki ngo ton den tini le na kin urrenga alkidiye le kan no kojo janga kin namaro wala langis inwa atingi longness duo e medic gundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo ading ngwal ko le sanki forrenga kung ading ngwal ko le sanki tong kung namo wala lang agil e kisense oto amingi longness gi eri yang nading eri siski duang e araja ona injelung e induang inan kalong naduing inan kalong ilalong ilalong ay jirgung undul ayani jirgung wala undul na gisingan jundi min dio nas injaymel inu ilalong al e jirgung o kaya na kasirigel na jote ng alam bam jabung ating injuado galang e bay mang ereng jagil ating injuadang forengang ereng ating kain surungang ereng ina inkwaling gagil ilo kina si rigel gila wala gi bam tabung ini jago
2: e tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung araja wala duos eris kena jualang ki din si sur si kedeng yung araja ela kasi ingis long gisi bam tabung is duiti ba bes kering jawiti kang ines kay no mbam tabunga isa duiti ba la anna abas gi do arike ne jiru gwalam ba dem bam ela jabun ayye dele ke in ko ela lam bandin gi hikma jagil na do kikil mal jalun wala ajwalan ko to jabun na ela arin bam jabun asan ela arisi kidin kidin barang araja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kang ine marhala leke naka elale ayimba le jindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuga jawe yaret nina lang ya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulay ba udin na ye maulo ina kwa ba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngadok arage ba se ay balanji din juru le in yorti no mas induo in erike karok alam bay nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udi naka den iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kan naja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ile in osfia indala jina makaja din surri janna kerin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa ere janga imbele namas songa takatini ya san kin kanon ka amma wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filang in arisifia na kadela ago ba alam marang injua
1: ila kangelon zeni ne algirai
2: e galela yey alki ko ambere en kemin algirai
1: auja
2: ela
1: ba injamin alam ba indala njani na lin duofi marang e dimbera sendel ba maran nama wela lang inwa amin ilon na gira yani ilangi masalan algi juela la masalan gis hamasti gitiai ba marang amin gira waja ko ankan uge dikena hamasingi de dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mungi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi tingi kasaling gwe giskerti yang ya
2: jida
1: lakin marang aba ji njwal elang ya wala sanki yani duin sur si kurani naka ngari siya elale jite ba marang abin ji jwala lang injwa alamba tagi ngindala njani na ile duo via ile no waje
2: ele ele nay ele kangira yel marang alang injwa lang itriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale pago wala nay in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jato ye jisiru fartela ñundi ba wala sar do fartela ñundi ba wala ba si el risi ke na joy ngay sun ri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bala bal alan tulle ku ziya duin jamin le na mendala ye
1: e di mbele do se ene ba si long al e asaran ba majiran dada lay wala ye duri gina ki ken gona keri bara fatma ene imbelen e al kwadinga si al misi ile ti le keri ti ayen do kenga ge nesdien e matisin kien iyan wala den iya sin kerker fi e ki ilo ki ngang kang nang ila nuktele do kundul madik ben go ala ngindo gani na ala ngis inan kila alan si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wela lan yunwa e ko adinga simin do ken ala ngang undulin u maran ko adinga kayin mungkin ne yeden yan ton to le ruñu wona den yan kin jazim faliba maral yal appa yanga idin ne kilma dengi a lial apa yang kadun sabang ireng nelung lial apa yang mungkin nanin berung ke ringa leje ya kama nanin ki kwa ke ringa ong aba ya ang kwe kenga bizad mungkin nanin kangar na lo ke ringa aba gal abo kenga mungkin nanin dok berung ke ringa leje fa ing eri bat marat zenin al kwa kimitil in kaminga hila dora dileng a jabing lo ne ki kwa uisim bon wala kan doga nga ke nes na yanga se ke rigulti bon yona lo ele jagal doga duiti
2: fa ilo ya to jiru bang kiki king tarnga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ja aliam
2: yela zainir alboru abon en ka ba am zurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan ma wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko ba aban nyanga matinin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki angai ititi alkenga ku yana ma den kilmalen ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmalen ki karunyo fa inna ma do ko lalan si ki ginje im ka duldin ko aljan ke kwa kiti ngal bongo alen jima din ila kwa si za tu gudule jana jumon yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duti ala wala duti ala aba je gila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku yen ga duti ala mungi nan kara ya ngi diele maran ki dore ita ba anzi yen ki wa ji nga si jare fa inma aktar shi kwa ki les e rigging alji jona ko kwa ki timbonu jitori ki an bon ba
2: lala do
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in una nin diele bongi a kwa kit gal mungkin nanin di bullying kwa geza do nan ki re kwa geza do mar in ngari nin dien dioke
2: marang kise se bara huda jar na ka in bara suruk den jawi awi a gi kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai niski do le min kien e an tonga ke kawlite a kise se ini sabba kadon na mai ne mar itin e an ado koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis den bara rike na ye itis kai ni sa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba wala lan ka duwon aring urwa aldibanes ka se do kelal aba otto din ko elnes urula di e amma sa anin ko aring innan ke wala su juri innan ko le wala si hala oke namas urula di ji no majase benje na jonas julu annas diyan ariya jamba na tagi jerina basala jil wal janne san ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jona ela ari julu ide jiba akkeden je din ko sa se gira jolmiti in kan ma orre kwasi nes amin na koronga esemba udinda ke kinse kwa songale egila din kwa se basinjwa indua sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa linya sanjula ele tile azulo ba aye en na koyngi ka ngine skai nangami la na ye ele tile al koyngi ye ele en koyngi se den barake na den baran wa rajula ba
1: fa ele
2: ela na wa ide ji kwa se indala in ani jaw asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bar dogal al rim men be bar fatna yani in bere ngal ko al iya adiya ke nes dogal asin kame ji al longal in duwelen so to lejan ji al longal duwele so to lejan di ko esi be se long abo kuro janni alan eri julen guro janni yani ila sin jami ngal longal in le so to lejan ma tu ye elogel ile duwe to leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia di kwe si injelu al ila duwa digi le sondoi
1: so tulia yala ilo lengi abajwa lalendi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denke ilma abauba ina jigaba al auna injaluna ile duolala wala kaman al auna ile duola songo tolleya jimun kina sim berenga ki jua alan si yesi irigol jena man dembara al au doktor lenga ge dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile sai jijel maran ko dinga ke hatta ki en dogala suri si ki indora sinan ka ya nan ji dogala kin sinan ji jari isaga ongalage osage no di en dio to kene ji ji si so wajo no jangi tinis dembara si
2: injaminga ilmi yaran injawe uto ni
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wanya tinin ko alan di en dio to si jeren en injamingal barangal so wajo ya ingari min tore gel amin jongone jegile min wo yago binden tille al denko e isipsi barngale
2: barngale
1: sama ko yingi nama marang den joyin ila ye ko yingi ke barnga so ko joj kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule en kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunya ra isipsi binden beren ayye in kwa al gizbi ka zi jitti gazzem boy wala se jitti ba ngi ken kel ma ne marang marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingalengang kagala lang ne wuya ku psegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga unke maidi da dog awle basi long al dog e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga iletile duin sabangeren ka kamungi ne sing ina ngiring marang asalumba masalan nanti nille alkwa ki ndola siki indora kulwe ri mayan zange duona de ngungi ne ken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille songo to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjwa hatta annan dembar arifian na jenga na ye arifian na jenga ngaba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi ne stio no indwo dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in den tin sikay ngalan jitta ga jurgonasti marang kurwala yiti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin nay al kuru ini na ela patara le jago marang gina jaba
1: do den si mungkin nay den dulatu lok

0: din ko yi ba sun tulle asisenye mara sa gin yam ajagil ani kan kike ayom tok ba nas kike yom to birin bi ono burgo non kike yom to birin nan ba na jagi yedil so ngai raja ba dile so nga fale ele bele si moy ba
1: ele zin ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutya na e na jin ya na tulle nya a basin belen e yani dem bara ilal najin badra san ingwa jial gi qur'ani jial in dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi aban jial gi qur'ani so kiral ngi leson tuleya ba jaw den sin jami egal le do di leson tuleya nyane mtam fi an najin
0: e kaki sense dog iya ngadi nga sikela mi nesin kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal doin kasara kuin girsan kasara maran ki sense ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa dua ke ana dem ko se kila tari ke amel en fiin in se min raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo ho tap ke nga hatta non ton ina ari fiin ina jitifiya bas in jado in ko in se mawlo rimen ala spia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina idenja na dogma sa si jaldo hasigi oton so ge le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara nin hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok songa hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duki na fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan dele kuru jani al yana janga ya balan hamas jani ela gizata in su julngiti duin ya duile al amalja al amalja dor keramin a alan tudle ela e ela le afingit ni so nga jorte mara nga man kuro jio indala si ji si gira ja walan ke hamas fi ke hamas fi be indala ye jorti as ji si nuyi ja ba
1: mo shere min dio weitel
0: egen
1: yani asi kwadinga a ines kal nga ba in wai a kwadia mungi ne sin tabiri si kal nga wai ji maran wai gi koran su nga ke
0: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaji be silong ka ki were a ti dogola zike nga ti ko panga zike ani imugar na ka ngi ma di gi duo si dio jiru na al duo si dio jawi min den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo ma si kulfi idi duo si jundi ne kilma dio wai
0: le ta ga ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi den
0: annan kwaran fingina idan ya ban belen na ka bas abastane ya el bal dor o wonin jelle do yin ya ga kurone dio ana mara o les elwa ya do yin ya gin fi ya ka su ka bai sin aniko inin yare ngan na abado al akhiri
1: ni jalun sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ga delin
0: abban ga kai
1: mata kai niki ndo wala siki ndo rasi na amilin ka ne gwa ka tabe inde na tare ya wani songo auriti ne ji na ga jawba ne ji na ga jawba a sadeng ni kwadi na rogi nan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala uwa kula ge fa kina ma illo si ko lalon in kwa kiyar ko lalon da in wore su kuro kani din ko e lalon rila ke wala gidi sur le zadu idin na ba marat kama jibar hadiya mungi nanin ko e to le runyin
0: na mara korron
1: al iya zillo ne kilalo udo enen vene jiru duang a tong eri jegi na ma jenna ma
0: jiru napso le ngaja
1: ati diem bazi kana ma jaga ya yengang kel kame nama en jual ba juela na ba eri si napso indala nja
0: al
1: ele duon ton jegi la ele bela ye kelam ye buki an ruyin ne kya na me inden sare do nama en gwa garo ge lazim ile eri si ngang zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alziye itinum duolan erije ginan ko akaru galwe e ilalongan halawa ke ola yirkan men ko akaru kasinan albawel fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin nokta do bulon ala dizin yukin bulon kullu mana en jwal al kelo lobion en gwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin karu kulu fa jani ja jamba no majoni juru mo lazim sa ma jenn din ko si ja kangi ala din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilon e kuro njani al ki erikeri
0: man
1: ki le dora indalan ki sense basilon ki al uto ko inna ka ono korron
0: songa korron ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga no wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki.

0: ji era dok ina lomba din ku aduiti al induite stiye den yen pago wala den juro le ko tuwa bawa ela induite din ku si jeno jurum le marat mungkin ku enan je nagal alla ela dorale asfago bala nguinge ne ki ela uwingal ela duon ku ela ko ena ma jenas pa songa onos beto wala jeinga skeba ne kias keba wala gal kuro kitas ke bangis ngisin kwa iya kal ele ungine inana inan uronas ina inan as en abalan inga no dogola gena fal kuritia bi innu yani ne ki
1: dogola ke indone gengel ma ka ba ke real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa innu yegal i alfilan ngwe zi jagil hatta tin ji ese jem bi mono ki
0: ruina ne ki ruina jo aywa
1: wala ese abdilo keri ile bere egal yaba fiti na injardi e ilani
0: duile manatu duile songa jura duon
1: egal kazadu
0: kisen
1: se ka duon amba kalo kalo mbone na
0: aiwa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iya nga orre kwa anna ma illon na sural aruba ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawala jawun skin arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne itel illongalan gabli na dalile akuro ba san ki juro jarrin in bele sakan nan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin hawdi le kay ai simpingi wala kin kwasi ai singen alkadin kilen in kama minna dogola apaja alandin utor rasange ashan naki ndala ba dogola ge juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge manaka ne bais ilong al kurro ge ne kiti aye donas
1: yasi
0: kurro ken ala ngela arisifia mama mbo finiti na
1: imidizi karazo yani ya kwa daldila sial kenyati ni ku nganzi ngalnga al burge na kamal ko am burgeri an al jure ngane na illa kamal ko am burkane ne kam ko an azum kande wala ram barkan din kiya fa joto al filani ku imisila za sigel al filani ku ki girena banan nyangana lom vizesi nyinge ne kilo burngolo fa onis den yazitin songo ngadem via alas namos beletu bele azetunga bi akit wore ko abas jure nga bakai ai filani ku anya gilan nyanga al den yanzu rayin via alki via alki via ba
0: ai wo borain ja in bayenes kinga su jura nyet jutara
1: nes jot nyudara
0: la to ba songo ngade ka uto su hozo ba na jiga la jin kwe zaina pala nyanga ba hay jegil anin kwe ken ala se rayem pya jigol ela ken ala se rayem pya din kwe de kene kelam kana olela ba kel mai sin jawla ba karo ka bani ona mara dun suri yirgi ne
1: ka ba en nayi wa jazi min de nyom le janza den asa le ba kawai la zan alangi karintu la we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dain woren kwa juru sinke in kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kasi aran one rayen via fa in juru si kana wol sin al wore in juru si aziel hal dogola kan zina mazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal dibagui hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi masin beren ah kin
0: dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba juti ne jundi vini ha den gud alba to gurin den fay fa alan duwa den ko si gudle jan niwi ban na iman nan tin ni lan tin ko ya ni itin ke juro na fali ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni zikal gudle dole kan ni lal ji gudle jan ne riya ya ne ske nguto hatta den ton di lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke nguto ma si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan ni oto ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
0: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini nguwa ukaim kuona lefingiti. Abas injwa ukaim kuona lefingiti. Namas dok aro. Ukaim kuona lefingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gutfiamang. Na ye ni fia na gutfali engamang. Wala efaro letarifimang. Aminde ento nyangana iti ndogola fiamang. Kaim kuona gial ilone ele ding alonko enes arra yengal kwa diyo. Kwe gudle kayena gutwia nang ni fiana tarifi mang. Yiha wilin ja ye den gut selfi wala den tare la selfi na juro din sabaja na fingin sken ala siro gyana itirk donga ane fi. Nas nyinti. Marang, ki kayen kuona nama ekawe, ye alba tongin den tabui, ayo arisibang keden kef elefi ye kwel. Dinga gal, nama inkama doing allan ko ina doing allan ko ya tare allan afiya ba doon ko sikere ngutin keren tabin keken alan tabin namaste